Asuka bayasedelela bathi omoya kusho lapha ke ingane lapha na ke amakhosi ngalesi khathi kungiyena u 29 minutes after ihora lesibili ngomhla kabani umhla ka 17 nganyakwethu ukubandula.

umaskandi umqobanyawo ucothoza kube uyena lapho na ke ushameni mothanda nawo ke umculo ke wayo ke imvumo namhlanje ngiphethe umbhaqanga ngale kwelesithathu ihora ngishile nje ngo half past lapho na ke 3 otherwise 3 o'clock sharp yalazodaba uzovusa abantu bavusa ngengoma ezimnandi ezithandwa nguwe ingoma zawo ke lapho na ke umbhaqanga ingoma zomgqobanyawo ngilive ngibukhoma lapho na ke ku TikTok ngiyabona bakhona abantu bakhona onkosikhona khona uTizozo ukhona lapho na ke uSthunzi nabaningi bayibekile indlebe kuyona ke Nanda 88.4 FM mubamba apho inqakaphi lapha na ke lento abantu bathi udlisiwe lapha na ke umyeni waleya ntokazi yalala nomajayivane waselimpompo noyibiza ke lapha na ke ngolimpompo boy lenkulumo ka izivele lapha na ke ngimuva kokuthi ke lendoda lapha na ke ithe umkayo waziwa yiyona ithi ke umkakhe lapha na ke ithi umkayo wenza iphutha laphana ke ngakwenza noLimpompo boy wena ke uthini kudlisiwe noma cha abanye bathudlisiwe lo muntu okhuluma kanje ungathi umuntu ekwenze nje wena bese uthi umngami angazi waziwa yimini umngami bathi abantu qosha akahambe akabuyele emuva akabuye nenkomo wena uthini lapho ngasekhaya uthi ngale ndoda le nayo ithi cha balale ulale nomngami impela kodwa waziwa yimina thulani nina.

0: usiyohlangana sehlukana nize nemtshele kusho umabhuluke nosikweletu ngalesikhathi kungu 10-2 lapha na ke ihora ke lo mbhaqanga 10-2 ihora lo mgxobanyawo ya ngizwa ngawo ukuthi ke ithini lapha na ke into uvuka nobani ubavusa futhi ngayiphi lapha na ke yona ke ingoma kungulesine lapha na ke lo mhla ka 17 kuba na kuyena ke hey football ke tafu gijimnya kanjalo uyazi ukuthi ulesino lizayo ulwesine lokugcina ngci lapho na ke kumane kuyena uMandulo olandi lakho kobe sekumfumfu eh mina ngiyazi lento ngempela ke makuzi 17 namhlanje ukuthi ke wenyaka uja happy awume kancane sana ke inkinga ka 2026 awunaku sewufuna ukusifaka ku 2027 singakakulungeli lokho ngazalwa ngifumbethe bekusho umfoka Ncube lapha na ke enkandla uthandazani yanga lesi isikhathi ngithemba ukuthi in right lapho ku TikTok ngiyakubona wethokozwayo lapho ngiyakubona noSipho ngiyakubona Mdakane ngiyakubona Msawe Inkosi uzikode umzimba unkululeko uvathiswa Nyanda kube uTizozo thokozani lapha ke msimango ngiyanibona lapho ke nganiza kwethu ngithemba ukuthi ke nise right ngapho osukwini lapha na ke la izolo ngithemba ukuthi ke ba right abantu awu nalezo nsizwa lezo osigubhu somoya amagama ezinsizwa ngempela uye wananela izolo ubaba uMaqonqela ngalibala ukuthi ngidlale lapho na ke ivoice note ka baba uMaqonqela kwasephela bekumaqhapheshu ngakhumbula ukuthi ke uyithintile le ndaba nami ngabuza ngayibuza ukuthi hawo ingempela yenzakala kanjani ukuthi angasithinti lapho na ke umbhodobhodo
1: ngwenye osebehele angwenye osebehele ochathela ubala omaqanda ofuthu hayi sikhona insizwa kodwa umphotophoto sasifuna ukuthi ekhulumo namazwi asekhuluma umphotophoto hayi asayingcombe isinso sinamagama amnandi mina hayi umphotophoto samkhonzela singamazi simfusa lutho sathi cele ekhulume ngelilanga lutho asekhulume hayi siyabonga kuze ndala nje layilalele nje namhlanje ngiyabonga yabonga for angonye mdemand ube right
0: Uberaji lapho kuzendala wempotopoto asuka amagama insizwa ya hey cha awuphawule wempotopoto sifuna ukuzwa ukuthi ke insizwa nayikhuluma ikhuluma kanjani kuyosiza futhi nangalenye ilanga ukuthi ke ihamhambe ibonane ke weinsizwa lapho na ke insizwa inamagama athe ukwehluka njangishile osigubhu somoya omhelehele omaqanda ofudu njengobesho nje ubaba lapho na ke uMaqonqela bathi abantu udlisiwe lapho na ke umyeni walensizwa ke eyalalwa umkwayo walalwa ke uMajayivane waseLimpompo wena uthini
2: awumdimandi awumdaka mkhulu makuphileke nje kehle sekusile kehle lami awusekadarikwa hawu asikhohlwa awanje masefuna ukuthi ayinyange nje ayophalaziswa lo baba. Kwa manje ngiyamangicabanga futhi mthambi kwa ndengane ngezona ngishesa akhakazi kodwa. Kwa masithi amjetha sabe siyo ngise nyange nangakubulala mbotsha naye nomkakhe uthi hey uthungcoba sami senyange ubone umnyunga ke sengithumelela ngabantu kwa singiyamthiphisa. Haya yayeke kanjalo ukuthi khehla lami uyobona naye sebona ngamabhomu uqhamuka ekhaya. Lungele khehla lami sesh is gains iphola bethes.
0: Yakuzwa wepoloba lapha eyitizi mhlawumbe udidwa izinqa lapho na ke umfoka shayi sibongo sayo lensizwa ushayi izona iphiwe into yokuhlala lapho na ke la ntokazi impelipele into yokuhlala emendweni ikhona kuyona uKevin lapho na kashayi uthi hayi inkinga abantu bayitshela ukuthi sibe yamaza umkakhe ngenxa yalento eyenzeka kanti ke cha abamazi umuntu owazi kahle lapha na ke mod

ngiyakuthanda nje. Yabona le mama ngitshela nje ukuthi icula ubani ngivele ngi-download nje khona manje ngivuye kahle nje emakhaya sengi-off. Yabona ngoma okudlala iy'ngoma ezosandanezo ikhangele yami njengangazi izulu indawo. Awungitshele phela ukuthi icula

ukuthathela macala akho Mr Ngwenya ngicela ungidlale ingoma yokuluva ngixolele ngiyabonga hayi ngibheke ngakhathala leyo mfuthu yama engixolele ngasithi angunika macala ngithemba ukuthi ke nawo wathokozela otherwise we balo udlomo ngishilo ukuthi makuya ngokuthi awuqhamuka hayi nza kunika noma yipi emjindini ya lapha na ke eBaptin endaweni ke yasempumalanga bekusho the Qwabe Twins ya eBarberton emjindini ya bayibiza kanjalo ke bahlali bangale lapha na ke empumalanga ngithemba ukuthi ke ni right ngapho lapha na ke kothekwane South kothekwane North lapha na ke emkanduzweni ngithemba ukuthi ni right njengani zakwethu ke ngapho emashishing ya ko Ladenburg likhulu izo lakithi lihle futhi ngiyakutshela phela wena oke waya ngala ko Barberton ko Bad Plus nalapha na ke komkhondo ya ko Vakastrom ekunelenye dam lapha Vakastrom zonke inyoka iphelela khona hayi futhi liyandawo leya hayi hayi ayishiya yeka Sibe South Africa mtimanda ngibingelele uthi bese ngithatha nje wonke lapho na ke amathopo delasi ngalesi isikhati wethi nje lapho na ke wacelela ngomucu weka JBC Councilor cha bubu wedlomo mfuthu lapho ohlange hayi khona ngani yakwethu ngithemba ukuthi ke uyithokozele ingoma ke amathembu Themthembu Queens ngithemba ukuthi ke right lapho qhawe oza kwabo bathe bona ke uginqwayo ngithemba ukuthi ke nawe mfoka banina ngithemba we umfoka mahayi uthe cha ubiza bonke abangakubo uDT Showe yithi NES ubiza bonke osigubho soma osomoya nontaba zinjani hey futhi madoda amagama lawo enzizwa bad belo uzokuthi ke cha leli ke hayi lehlukile leli igama lasekwaluseni lapha na ke amagama ke amanye akhamu kakho nje ubumunga na ku TikTok ha uzowathola impela amagama ubonayo ukuthi ke hayi elinye leli wemlilo mfoka ngubane ngithemba ukuthi ke right lapho uthula lapho na ke Msinga Tops enqabini uthi nje shwele puti umlilo uyavutha ngibuyezwa ke ngisasho nje ukuthi lapha ku TikTok hayi maningi amagama khona ngani yakwethu uthi nje ungazelele uyithole ke usibona lapha na ke ukuthi ke hayi bo leli gama leli lensizwa le yawo lesinye mntana kehla bathu suku lukhulu usuku lapha na ke lo mama bomthandazo usuku lo mama bomanyano ayikholakali indaba lapha na ke kaGajini hayi cha ngiyikholwa yazi kushiwo sakudlala kuthi hayibo naku bethumba uGajini hawu the next thing usashonile ayi angikholwa angathi nabekhuleka namhlanje umama bangakhulekela zonke lezo zimo lezo ukutshontshwa nokuthunjwa kwabantu bazibabulawe nasi nesimo sibe ekuruleni kufingani zabantu awu

0: khona lento imbi izawukwenzeka. Izawukwenzeka lento imbi mama nalento iphuphayo izawukwenzeka. Kodwa nifuna ngomgqibelo umprofeti akhaleze avale lento imbi izawukwenzeka. Kuphi ekhaya? Kuphi ekhaya kusuka khona? Wena ngokwengxolosi. Ndibona ububi obenzekayo phaa ekhaya emva.
1: Thetha tata.
2: Ekhaya lam.
0: Apho usuka khona, apho uzalwa khona.
1: Thetha tata.
2: Yebo, kubi kakhulu ba.
1: Uthi kubi kakhulu tata, mncede tata.
0: Ibe ngamandla, andiyazi apha kwaZulu ukuthi ibizwa ngantoni. Kukhona le nto kuthiwa yinkaba.
2: Yebo.
0: Uyayibona inkaba?
1: My God.
0: Ndibona kunyamalala inkaba. Inkabani le nkaba inyamalalayo mama?
2: Inkaba
0: le nto xa kuzalwa ingane isube igqawulwa kumama no nengane.
1: Calcod mama.
2: Yebo, ngicabanga ukuthi umfana wami njengoba kunenenkinga ngendlela
1: eyisimanga.
0: Ngumfana wakho.
1: Uthi ngumfana wakhe tata.
0: Ngifuna uzame indlela because naye lo mfana uya athekwa ngamandla akho kwanto ehlanganayo. Lo mfana ngumntu okhanyelwa zizinto kodwa zimnyama tfu, akho direction. Nina kahle kanhle nifana nomntu okhangela isitya ebumnyameni.
1: Uthi ndiyabonakala tata.
0: Nina le nto niye niyikhangelayo ikhona yona khani ibona ukuthiphi. Ndithi le nto yasekhaya le nto niyidingayo ikhona kodwa nina aniyiboni ukuthi iphi. Ndiyakuchazela mnamama, ndiyakuchazela ukuthi le nto niyifunayo ikhona qha aniyiboni nina ukuthi iphi. Uyandiva? Le mama xa ndithatha ilihlo likamprofeti
1: ndijonga
0: le nto ndiyibonise sangweni ekhaya. Uyandiva?
1: Hayi tata.
0: And funeke sivalile, sivale umgodi. Kukhona umgodi ovuliweyo ekuthiwa makungena umntu makangcwatywe lo nyaka engekapheli. Njengoba ndithetha lo mntu ngumntu ogulayo andimazi ukuthi uphi kodwa lo mntu umane gula umane ba rayithi aphinde agule.
1: Thetha
0: ngaye mama.
1: Uthi ngumfo wabo tata, profeta tata.
0: Ngumfo wabo lona.
1: Uthi ngumfo wabo tata.
0: Xa ndisebenzisa ilihlo likamprofeti upelepele kunento endiyibonayo mama apha eyadini apho uzalwa khona wena. Uyandiva?
1: Thetha tata.
0: Kukhona into engahlanganiyo endiyibonayo wena tata apha kule family.
1: My God.
0: Awifemele kuvamisile ukuthi iifemeli zingavani kodwa le yakho ingathi khona ingxaki e-serious ekhona. Andiva?
1: Uthi tata ikhona ingxaki impi inaye kakhulu tata.
0: Lo mama kuyanyanzeleka ukuthi sithethe nomprofethi, umprofethi ayonyathela kulo mama because le nto idinga ukuthi umprofethi ayonyathela kulo mzwa lo mama. Uyandiva? Izinto zizawuhlangana, izinto zizawulunga. Ayikho into engazulunga. Wena mbathenga esi still water samanzi u-5 liter uze nawo. Kunomangaliso ozokwenzeka efemelini yakho, kunento eza kwenzeka aya ekhayeni lakho.
1: Oh yes Lord.
0: And wena kunomntu njengoba ndithetha nawe oboleke imali apha kuwe, lo mntu akakayibuyisi le mali.
1: Thetha.
0: Lo mntu uzange le mali le wayibolekayo akakayisebenzisi kodwa le mali iyasetyenzwa. Le nto le imali ikubaleka kangaka wena.
1: Jesus.

5 rand. Ngisho ngabe kuthiwa le mali uthi awunayo. Kodwa ikhona indlela yokuzama uyithole ngizokukhulula mina ifungo lezi ezibophe wena ukuthi ungaphumeleli. Vuka ngesonto ugeze. Ungene etaxini. Uze kumprofeti othendwe uJehova, othenjiwe ukuthi akhulule abantu. Lobo bunzima obhekene nabo budinga mina. Lezi ikwenetho obhukuda kuzo zidinga mina. Lokhu kuvukelwa ngabantu nokuvukelwa emndenini nokuzondwa idinga mina lento. Akekho umuntu okususa lento mina kuphela. Uyohamba umhlaba uqedwe yobaqeda abaprofeti. Uzothi abanamandla kanti cha bebengabelwe ukusiza wena. Yabona njengoba ungilalela nje. Iinkinga lezo obhekene nazo zidinga mina, azimdingi omnye umuntu. Lono plan ukuthi uyakuyena udlala ngesikhathi sakho nje uzobuya kusafana futhi kuzoba worse kunalokho ozohamba uyikhona. Idinga mina lenkinga yakho. Lento kwaliwa indoda idinga mina lento. Lento okuhamba konkosikazi uhambe kumuntu osifazane othandana naye sebemthathile lento idinga mina. Kanti awukazuzwe yini noma mhlawumbe mawuzwa ulalelisisi kahle ukuthi mini expect yalezi inkinga lezo bhekene nazo. Nalokho kubalayo ukuthi awunalokho into babengangisiza nokukho vele kudinga mina nalokho. Akuthi ankosami emsebenzini aba emsebenzini abangikhuphuleli imali idinga mina nje leyo nto oza kimi. Hawu kodwa ankosami bakithi angisebenza ngitokhosi idinga mina leyo nto. Kosiyami bakithi hawu abantwana bayabhubhudla utshwala bayadakwa abantwana balayikha idinga mina. Into nje ethinta igceke idinga mina. Imina olungisa lezi inkinga zakho. Sangibalungisela mina abantu. Sakushoda wena idinga mina lento. Hawu bakithi inkosiyami bakithi lo baba imuphi uDr Mzinto lo umavula kuvaliwe. Ngiphethe amandla. Kade ngisemkhulekweni ngikhulekela wena. Ukuthi nje make ngakubona ngesonto ngizobeka isandla phezu kwakho ngizophakamisa induku yami kuhle kwenduku eyaphakanyiswa uMose kwavule kulwandlo olubomvu bawela abantu. Ngizowelisa abantu ngesonto. Baba wami awuye baba usuhlupheke kakhulu uzozufe usahlupheka. Wahlupheka omncane ngikhuluma nawe mina. Wahlupheka nje omncane. U50,000 akwazi uphathe ngesandla. Musukuzamula awukazi uphathe ngesandla. Lento lenkinga yakhe idinga mina. Imina ozokwenza ukuthi uphathe imali. Siza uye kukhwehlela, ukhwehlela uqedi. Hleza uphethe umkhuhlane wena. Lento idinga mina. Musukusuza. Lento idinga mina. Lento okuqunjelwa kwakho isisu sigcwala umoya kanje idinga mina lento. Yimina olapha abantu abagcwala umoya esiswini. Manu kuyochama, uyochama phandle, chama ngaphakathi endlini. Thatha isikiki, abinaso. Hlala phansi ulale ngiqede ukukhuluma. Kwayona lento lokutatazela uyochama yibo laba abakufungela, bafuna ungangizwa into engizoyisho kuwe. Ngiyakubiza ngesonto. Isethekwini eMansele eduze kwase WMCA rank ilapha ngijulana khona na indawo leyo mama eMansele indawo eyaziwa ngisho uhlanya laseThekwini lapho kudayiswa khona amacansi eMansele hayi eMansense eMansele 110 kumngeni road ilapha ngitholakala khona ngesonto. Izokhulula iinkulungwane zabantu nawe iba phakathi labo bantu. Ngifuna umuntu mina odinga ushintsho and futhi ngesonto yiphethe ushintsho olu serious. Hayi nkosami ngiyobuya ngiye uyobuye uye nini yobu sangifica kodwa noma ngiyobe sengisontisa kwezinye indawo ngikubiza ngeleli sonto wena uthi uyobuye uye. Kani le mali njoba ngithe u55 rand ngiyenzela wena. Uma sengithi 1000 uzokwazi ukukhona, ngeke ukwazi ukukhona. Ngiyenzela wena njoba ngishibhise kanje. Oza, ngizobe ngibeka abantu izandla, ngifuna ukuqala ngawe, kubeke isandla.

0: kwabantu baka Jehova. Uthume izulu uqobo lwalo, uthume uNkulunkulu uqobo lwakhe, wangithuma kwesakho isimo. Jehova makanibusise, yekani uxabana mina, yekani uxabana, ngiyacela yekani uxabana. Ngiyayithuma ingelosi yami, iqeda ukuxabana kubantwana, iqeda ukuxabana kwabadala, iqeda ukuxabana komakhelwane nalabo abangakufuni nalabo abakuzondayo. Nembulelo legcwele inyawo ngizoyiqeda lento, ngizoyiqeda. Buke inyawo zakho ziyaxebuka, oza kumina wena ngizoyiqeda lento. Jehova makanibusise, uJehova makanenze lokuhle, uJehova makaniphakamise njalo. Ngesonto uyatholakala uMavula kuvaliwe kwi-TV i-1 KZN. Utholakala ngobani isikhathi? Utholakala ngo-8 entambama, ngo-8 ebusuku ngesonto. Ya, uyatholakala ke umprofeti. Yes, Jehova makanibusise, uJehova makanenzele okuhle, nizogwilika ngesonto. Siyabonga.
1: Yabo mamehe, buthi nifazi bakho.
2: Kule sonto edlule ngangibonga u-7000 engawuthola ngidlala ngo-30 rand efonini.
1: Ya.
2: Kazobonga kulela sonto, kwakunenkonzo la.
1: Wawuzoba ngamalini?
2: U-7000 enguthole ngo-30 rand.
1: Awuthola ngamalini?
2: Ngo-30 rand efonini ngadlala, ngawina u-7000.
1: Yabo.
2: Hayi, okwenzeke sonto ephelile ke bengingenamali, abantu abambekhalela kwebhishi.
1: Ya.
2: Ngadlula kwa-EasyPay ngathi ngiyoboleka imali.
1: Ya.
2: Ngawuyithola imali, ngahamba isingane ebhishi. Ngathi ngisahamba ngithi ngiye ePine Town ngoba savele kwavele kwenzeka isimanga nje, bathi bese bangifonela bathi hayi ungasaye eClermont, vele ugibele uye eThekwini ngoba sesihambile.
1: Ya.
2: Ngahamba ngawujiya ngePine Town, kwathi angingena esitolo kwaFashion World.
1: Ya.
2: Ngathenga ithayi ngithi ngiyothenga ithayi ngoba bengingaphathanga into yokugqoka.
1: Ya.
2: Bengena ngathenga ingubo nehethi necathulo phaqa ngo 300 rand.
1: Yeah.
2: Ukhona usiso thenga ngo 1000 obephambili kwami ekhokha ukukhesha.
1: Yeah.
2: Wanikwa islip waphuma.
1: Yeah.
2: Theme sekhokha mina basikena impahla zami bavele bathi sisiwina iscratch card.
1: Ha.
2: Ngathi yini yona leyo, bathi nali ishumi sicela iscratchele.
1: Yeah.
2: Kuleso scratch card kuphume u 300,000.
1: Hawu. Yeah.
2: Leso scratch card yibangitshela ukuthi ibile nto i-competition yami ingomhla ka 15 January. Ngicela umthandazo omkhulu kubaba ukuthi ngibizwe, bathatha ama details ami, bathatha i-phone number. Bathi mhla ka 15 January sizokufonela uzolanda imali yakho cash.
1: 300,000 shay zanda fa. Amandla yamavula kuvaliwe enza izinto enje.
3: Ngithathela ithuba ngibingelele abazalwane bonke egameni lenkosi. Mina nginguma ngumhlongo wasehluhluwe. Namhlanje ngithe angiphakame nokuzobonga kubaba uMavula kuvaliwe ngento angenzela yona. Ngike ngagula, ngagula iminyaka nje cishe iye kwi-8, ngingakwazi uhamba. Ngingakwazi ukuhamba ngihleli phansi, and ngaqala ngaba njengomuntu ovuvuka inyawo. Kwathiwa nginomeqo, nginomeqo, nginomeqo, nginomeqo, into yakhona yasuka ey'nyaweni yahlala eqolo, okwaba yona-ke eyagcina yangenza sengihleli phansi. So-ke bengilokhu ngehla ngenyuka, ngihambe ngicela usizo, ngiphungene ey'bhedlela ngiphuma, noma ngimthole umuntu kube ngathi ngiyasizakala kulowo ndawo engiye kuyo. Kodwa uma ngithi ngiyabuya ekhaya lento iqale phansi, bephinde bengikhombe kwenye indawo, kuthiwa yanejozini ngiye, kuthiwa yanemanguza ngiye. Akukho nje la engingabuyi khona. Kodwa bekuba ngathi ngibangcono uma ngihleli lapho umuntu engilapha, ngithi uma ngibuya ekhaya lento iphinde iqale phansi, ngiphinde ngihlale phansi. Khokhe kakhulu, sadliwa iy'nkomo, sadliwa iy'mbuzi, sikhokha siphuma singena. Ngafika kubaba uMavula ngilahlile nje ithemba, nami sengithi ngiyaya ngoba ngizwa ngabantu bethi izinto ziyenzeka bayaphumelela. Okuyilapho wafike wabona khona ukuthi inkinga ayikho kimi, inkinga isekhaya egcekeni. Njengoba mina ngiphuma le nto ngiyeqa njalo ilapha ekhaya egcekeni nje iyaphila. Ngaqala nje angakholwa, ngabona nje ngathi ayi engathi yinto eyodwa nje nala engihlale ngihamba khona. Ngempela ke wafika ekhaya kwami njengoba ayithembisile ukuthi uzoza wafika. hey ngampela yaphuma into ngayibona ngamehlo eh kwakuyisilwane owawungasiqondi noma siyinyoka noma ikhanda lomuntu noma ikhanda into nje owawungayi understand ukuthi into enjani namanje nje angisazi igama lesa silwane ukuthi silwane sini saphuma siphila bona nje umsebenzi awenza selokhu asikhipha angaze ngiphinde ngihlale phansi mhlambe ngiqeda inyanga yesihlanu namhlanje ngiyayihambela sengikwazi nokuya kuyithengela emoli sengikwazi nokuhamba ngenza yonke into and ngingaqala ngasebenzisa induku nginovalo lokuthi mhlambe ngizowa hayi ngiyamangizwa hayi umzimba uqinile impela so nje ndlulisa ukubonga kakhulu kubaba uMavula kuvaliwe eh mhlambe ngingamkhuthaza nanoma ubani ukuthi hey ungalilahla ithemba uma ungakafiki kubaba uMavula amen ngiyabonga
4: yeah okay ndana kwenzakalene kwena
5: Bengingenayo imali yokuza la ukungenela lo msebenzi wanamhlanje kodwa ngacela ngathi ngicela ukuba nemali ukuze ngikwazi ukungenela le msebenzi ngoba edlule eka January yangiphutha ngingenamali kodwa ngathatha 2 rand ngahamba ngayodlala u 3 numbers ngawina u 5000 ingakho ngithi ngiyabonga kwingelo sika Mavula kuvaliwe amen
4: ubokade ungenayo imali kodwa wakholelwa kulolu hambo lwasempophomeni wase uthatha u2 rand wayo idlalela wasofika uwina 5000
5: yebo baba u6000 kahle kahle
4: 6000
5: yebo bekubo 6000 ngangithola ngithola inamba embili nebonus kwaphuma u6000 ngo2 rand
4: ishale nezandla udlale ngo Udlale ngo 2 rand.
5: Yebo baba kunjalo.
4: O 2 rand wakunikeza 6000.
5: Yebo baba kunjalo.
4: Ungathini komunye umuntu ukumkhuthaza ekukholelweni ogcobeni lo prophet.
5: Ngingathi nje akakholwe ukuthi ugcobulwa la ekhaya luyasebenza. Futhi aqikelela ukwenza izinsebenzo zonke ayilandele azenza iziqede ngoba ngikhumbula kahle ubaba wathi uma siqeda lensebenzo soyibona imhlolo uNkulunkulu awosenzela yona
4: ubukhona ngesonto kwinkonzo yesonto
5: bengingekho bengisebenza baba
4: shale nezandla siyabonga baba wami ingcelo sondela ngapha baba wami yeah baba wami yini oyibongayo ngaphansi kwengelosi gadokotela ungema uMavula kuvaliwe
6: mambonge dokotela ezukushuka 2017 ndizamazama nemali zami ukuthi masiphume zingaphume umama wasekhaya waye wathola amanamba walapha ngokubona eTV waye wafonela apha thengalelanga efonele apha kwabe kungena i message from kulanda wapho ndandihleme khona imali zami uba mandi submit izinto zami yatsho yaphuma imali kokukhawuleza ndaye ndafika apha wanixelela wena ukuthi akusho kuphela kwayo la mali isekhona elandelayo ngokwenene yaphuma enye imali futhi le ephumileyo ke ngoku kule nyanga ezithu ezidlulileyo Ilende ndenzathenga iTex.
4: Wathenga iTex.
6: Quantum.
4: IQuantum.
6: Baba.
4: Ndithenge
6: iQuantum and ndifumene imessage futhi ethi kwaSARS isekhona enye imali ezawuphuma.
4: Hayibo. Kothiwa kusekhona enye imali futhi esazophuma.
6: Isezawuphuma. Ndijuba ke ngeligcobo lalapha ekhaya. Bawo Mavula kuvaliwe uyasebenza abantu kwethu Themba yenza insebenzo zalapha ngendlela ukuthiwa wenze ngayo
4: Kodwa baba ukuphi nendawo konje
6: Cartonville
4: eGoli eCartonville Siyabonga kakhulu mama uphu mama Oh yeah mama kukhona ongakufakazela kuloko tata sekushilo
7: Amen dada amen kunjalo kuyaqhubekeka impumelelo siyaphumelela qhoko sisa sihlala siphumana messages emali silibele ubonga nempilo ubaba wawuke wambona embonweni ethengelwe abantu ngumntanakhe ezabulawa ebengathi into yaserenkini kube serenkini beza kuye abo bantu ngogcobola lapha ekhaya bazomxelela zonkabi zabonga zathi makangayeki kwindawo ahamba kuyo
4: iinkabi kunokuthi zimbulale zamtshena ukuthi akangayeki le ndawo ahamba kuyona
7: amen tata zaza kuye zamxelela zathi igama lakhe beseliselistini yabantu abazabulawa kodwa bathe xa sebejonga babona ukuthi hayi akanothi lono tata
4: shala nezandla lomndeni amen singahlala phansi sondela baba wami ubaba obani yini ubaba ayibongayo ngaphansi kwengelosi
8: uigama umfaniseni wakamcobothi engikuzele ukuzokubonga phakathi kwaleli khaya kunensebenzo ebesinayo ebeyade ikhona kule nyanga edlule insebenzo ngiye ngayisebenzisa besekukade ngagcina ukuwina ngiye ngathi mangibalisisa kahle nje ngithi msoloko ngaqala ukudlala ngithi mhlawumbe angikaze ngidlale nje ukusukela ngumsombuluko ukuze kuyophela isonto ngiloko ngiwina ngoba kunamhlanje nje ngize ngafika la ekhaya nje ngibe ngidlale ngemali ebengiyiphethe yaphela ngase ngincunzulwa kule kamprofeti kodwa ngithe sengiyo-checka ngiye ngathola ukuthi izinumber zami zingwinele u-10,000, 26 udlalile
4: wawena
8: 10,000 kusekhona ke nokunye ke ngisazocela ukuthi kubaba mhlawumbe ngisazobe ngixoxe kahle naye bengize mhlawumbe ngolosibili ngizozama ukuthi ngibonge ngabo ngendlela engingabonga ngayo
4: wawudlale ngamalini ngalesikhathi uwina
8: 50,000 kwaku 90,000 baba
4: hawu
8: kwaku 90 ngikwalungu esasi emgedeni kwaku 90 la kwaku 90 ngangidlale ngo 10 rand baba
4: wadlala ngo 10 rand wawina
8: 90,000 inamba nje ngafika ngasicela nje ukusise emshini ngathi nje ngicela ungidlalele ngicela ungidlalele inamba eze quick pick ngamtshela nje kanjalo wangidlalela lo line north ngathi ngafika nje u 90,000
4: wadlala ngo 10 rand wawina 90,000 shayelani izandla ekuphi okubongayo ngaphansi kwengelosi ka Dr. Ngema umavula kuvaliwe
9: Ntombo wanyawo lo okhulumayo ngiyabonga ngaphansi kogcobo lika baba uMzinto Ngema elo ngaqala nje ukusebenzisa insebenzo zala ekhaya is from 2019 ave ngiwina ngiyawina na namhlanje nje bengena imali yokuza bengifonela icall center ngasho ngathi hayi ngiyeza ngizoyithola imali ngiyeza sho ngathi mase ngiqala ngidlala ngangifake nje 100 rand ngashaya kabili kathathu ngo 3 rand kwavele kwangena u 3400
4: yeah
9: na namanje njengoba kade sithula ubufakazi lapha athe uNdlunkulu asitholeni ubufakazi ngasukuma ngazobonga ngisabonga u 3.5 ngathi ngibele emuva ngathi ngiyadlala manje ngathola 1.5
4: manje la inkonzweni shale nezandla yeah mama yini oyibongayo ngaphansi kogcobo lo mprofeti ingelosi isebenza kahle kangaka kamavula kuvaliwe
10: amen baba ucingele imthembu wamaphumulo ekhaya kusemphise ngokuhlanhlala utho ngathi into engiyibongayo ku engilozi ngamprofeti ngathenga isendisoyi awu trim ngathengela ubaba wakwami ngathengela ingane yami ngathenga yami wokuqala ubaba wakwami waboshwa ngo-December walokhu icala lakhe lohlehla uthe nje sengimthengele lona waguma kanye wasebenzisa wathe
4: iback to the sender stone
10: yebo
4: yeah.
10: Ubaba ke wayisebenzisa mayefika ecaleni lavelo wathi waseliphelile
4: how
10: thank you ngizothola lo fakazi ubaba lo ngithi ubaba kezi lokhu ithi hayi ngisazi
4: ubese mana icala lakhe elanini
10: beboshwe ngo-December watholakala edakiwe phethe nesibhamu esingekho emthethweni walokhu bemophele ngaphandle ubewuthisha elokhu eya nje imali yakhona lokhu ephathwa 1.5 njalo nje njalo nelokhu okhwela ummeli
4: liphelile manje icala
10: liphelile manje kade yile nje ngo-June
4: mshale nezandla umama ngaphansi kwengelosi ka-Dr. Ngemavula kuvaliwe yini oyibongayo baba wami
11: awu Dlokovo Mavula
4: Nkosi yami
11: baba ngimthala nginawe la ekhaya ngibanjwe izinkinga zomsebenzi
4: yebo Nkosi yami
11: kodwa ngogcobo la ekhaya ey baba okwami kuyacoba ngiyayisabela nokuthi ngikhulume kakhulu imanga nemangaliso ekhweni lami befuna ukumbulala kwaphinde futhi kwanikuba izingane yami.

0: ufuna ukumbulala. Kwathiwa khona abafana abangilandeli intatata. Abo bafana labo bakhuluma bobathathu ukuthi kodwa lo baba sizombulalela.
1: Yeah.
0: Ayi asambe so bayitshena ukuthi ayi akadubuleki. Mavula kuvaliwe ngogcobo lakho mkhulu.
1: Yeah.
0: Kuningi kuningi ngiyakusaba ngoba abantu abakhulu laba abangenza kanje.
1: Mshale nezandlo baba ogcobo lomsebenzele. Hlala phansi baba. Sondela babo wami. Babo wami, yini oyibongayo ngaphansi kwagcobo likaMavula kuvaliwe?
2: UMavula kuvaliwe ngibonga ukuthi ngaya eShowe. Uma ngifika eShowe wanginikeza ukuthi ngizoshanyela. Mangishanyela ngase ngibona inyoni engaka ehamba ebaleni ebusuku.
1: Hawu. Wabona inyoni ehamba egcekeni ebusuku?
2: Yebo baba.
1: Ya.
2: I think yayixosha khona ebusuku ngishaya phela ngaphuma kwakuko 10 ngishaya yahamba yaphinde yabuya futhi ngaphinde futhi ngilokho engisebenzisa lezi zinto mangisebenzisa lezi zinto ke ngayithola isifile ngakwamakhelwane ngizotshela yena umama ukuthi naye inyoni isifile ngapha ngezasi kwakwamakhelwane ngaphandle wafika kumama ke cha wayibona ke naye inyoni ngathi mina naye inyoni ifile le
1: mama yini ongayifakazela
2: ngayise ngikuthi ke ukuqeda kwami ukusebenza lezi nsebenzo kwase ngena u 13,000
1: hawu uvela manje 13,000
2: wawuvela kwasaza cabanga ukusebenza ngagcina ngo 2017
1: hawu ngokubanjwa kwale nyoni egcekeni kwase kuvuleka imali engango 13,000 siyabonga kakhulu mama ungafakaza uthini lobu bufakazi ubaba sebethulile
3: ngingasho nje ngithi ena uqinisile ubaba khona bezikhona izinto bezikhona laphene egcekeni kodwa besingeze singanaka kakhulu kodwa besizwa before ibihamba phekwendlu lenyoni ihambe ifikiwele ngale elukhuzaneni kodwa ngaleli lange efika siyibona ebusuku wathi mangabe sethu uyaphuma angazi nami ukuthi kwakwenze njani wathi uyobheka umunye ubaba ezansi usethi masethi uthuthu uyaphuma wafica ifile like 18 ngaphandle e-18 shuthi the time ayiqosha shuthi yabaleka yafika yafile e-18 ngaphandle
1: nani sebenzisa insebenzo enganginikeza zona
3: yebo baba kwangene yena futhi kwasebenzisa yena futhi mina ngangingangenanga kwangene yena
1: sabanga kakhulu ishayelani izandla nishale lomndeni sondela babo wami baba yini ongayibonga ngaphansi kwagcobo lukaMavula kuvaliwe
4: makhubana mbongeleni lo ngisuke mnambithi ngifike la ekhaya ngo 2022 nginenkinga yesikweletu esabantu nje ababengifuna kakhulu ngebhamu futhi nje yabo basemathekisini bayabulala vele so kodwa ngafika kuwena baba ngangakuthembi impela ngifuna ukuqamba ngami ngathi mina ngangizofuna ukuthi ngibe nemali kahle kahle ngangazele impilo le wena owafika wathi asiqale silwe nempilo yakho ubone ukuthi ke into zakho zizokuvuleka yini ngithe ukuhamba kwami ke ngakusebenzisa lokho zahlehla izitha zasefika nje sifika befika bangangenza lutho abazangibangenzela lutho ekugcineni kwabo basebebuya bathi no ungabusayibuyisa imali sengibuyisile u5000 bathi ke ungabusayibuyisa imali senzele umsebenzi futhi uqhubeke nomoya umsebenzi saqhubeka nje sazwana kanjalo ngiphinde ngabuya nje kuwena into zami futhi zaphinde futhi ke zaphakama ngibonga nje kakhulu ugcobo lwakho amasite ami bengiqasha nje ngithi ngiyaqasha kwathi hayi sebengidayisele indawo ngifuna ukuvula hardware njengamanje
1: ngifuna ukuvula hardware
4: ngicela ukuthi iphakame ephezulu eGoli ngisanda kulandisekisi
1: hawe Goli sanda kulandisekisi
4: last year ngale August ngiswiswe imoto khona imoto engangiyithengile ngithi ngizoyiletha la ekhaya ngebhathi kakuzange kusenze ukuthi ke ngiyilethe kuzoyibusisa yawa ke kodwa ke sasinda saphila kodwa nje ngiyabona ukuthi izinto ziyaphakama
1: mushale nesandla enkulu uJehova kubosise kusazokuphakama kakhulu mama wami yini ongayibonga ngaphansi kwengelosi

0: Abayeni and Big Zulu ethi bethi uyaguga.
1: Abayeni, abayeni. Abayeni.
0: Yini abayeni?
1: Abayeni umyeni mayedwa. Mabe baningabayeni.
0: Bayeni, abanye abayeni.
1: Abayeni, abayeni.
0: Okay. But everyone is very confused.
1: Umyeni uyazi ukuthi umyeni qala.
0: Yeah, umkhwenyana.
1: Hayi isibongo umyeni. Umkhwenyana. Abantu ba umyeni awazi isibongo
0: samyeni.
1: Ngiyadlala kudidisa amabo.
0: Bayabani ngomyeni. Abayeni.

uNkulunkulu wethu akekho njengawe futhi akekho olinganiswa nawe. Siyabonga nikazi ukuphila kwethu. Siyabonga mfundisi osukini lanamhlanje. Inhliziyo yami ngicabanga ukuthi neyomunye nomunye sonke.

mama siyeke ukhwebhana siyeke lento yokufocusa kwizinto that we cannot change because khona izinto ezenziwayo ngebomu nezenzakalayo manje ngebomu for distraction so mabe so focusa kulezo zinto and singafocusi kuleyo kunjengamanje thina abantu besifazane sibhekene nani izoba inkinga ngiphuthi challenge ke out there bengicela ke ukuthi ake kuqale kuthina abantu besifazane ke singakhali noma sibubule njenga before before sibubule sakhala njengama victims but now ngifuna siqubule njengama warriors asithi noma sikhuluma lento sibe ama warriors sithi lena ke yethu futhi sizobhekana nayo ngqo sizoyimela ngoba amandla sinawo saphiwa emaphakadeni ngifisa engathi wesifazana ngathi namhlanje Pastor Nokuthula I refuse ukulinyaza umntwana ohlala 9 months esibelethweni sami ngifisa ukuthi athi I refuse ukuthi emgaqweni lo ngihamba kuona netekisi engigibelayo noma ikuphi la kuhamba khona mina kuzoba khona into ezokwenzeka yenziwe umuntu ohlala 9 months esibelethweni somuntu wesifazane kanti ngithi uNkulunkulu besithembile wasemba ngabo bonke labantwana ake siye ke manje muva ke siyolanda amandla ke lawe swashila ni washiye khona ngiyacela siwalande ngoba ayikho into ezosisiza uPastor Nokuthula uvamise ukuthi kumina athi ma kanti sithandazelane uma ngabe kanti sesizosaba nento ekufanele ngabe siyanqubula manje athi mina ngiyamelana nokufa ngiyaqhamula nje ngikufuna yebo ngiyazi kuyoba khona kodwa ngikwazi ukukuvumela ngithandaza nabusuku bemini bese ngivumela into nje engiyibonayo ukuthi isandla sesithathu leni nganqotshwa ake sibhekene kuthina abantu besifazane number 1 lento mase siyibuka mfundisi ngifuna mase sixoxa kahle sibheke kuthenini kunomzali wesifazane wazala lo muntu yayizinda uphi kwenzakalani ngaye ake simlande ngokuqamoya that's number 1 number 2 bese kuzoba khona lento yokuthi mhlambe wamshiya mhlambe kwenzeka ukuthize ukuze abe yilento ayiyona or yes and mangabe kungenzeka ngalokho ake sibhekeke thina ukuthi sibathandileke ngabe sibatshelile iqiniso sabamisa ethenini bakwazi ukuyimela bodwa noma sibavune kakhulu bazibona bona bangagreba nje bangathatha nje into mebeyifuna ngabe bafuna owesifazane ngabe bafuna ukulala naye ngoba kodwa bangayithatha isinomi kanjani ngifisa lento ijule kuthina njengenzala abantu ngifisa ihlale kuthina njengabantu besifazane yithina esizolungisa lento ngeke isondele la uma ngabe thina simile sithi yes, I will refuse ukuthi lento ingenzeka la ekhaya lami mina nginamadodakazi ake kusuma abantu abanamadodakazi kusukuma abantu abanamadodana besilingisela besifazane khona labe kwakhulunywa ngabe ebhayibhelini ke uma ngabe kuthiwa ena amadoda iwona athola ifa bese kushona ubaba wekhaya sofanele idlulise

0: No, ay guazo, barang dyan.
1: Unkulunkulu ngiyabingelela kuwona wonke umuntu ongizwayo ngalesi sikhathi uma sithi ukukhuluma kukaNkulunkulu nibingelelwa usiphumelele mbaba yoni senkosi sanibonani izwi likaNkulunkulu esikhuleka ngalo namuhla abase first 6 iverse lika 14 nifunda kanjena bakho imani izinkalo zenu ziboshiwe ngeqiniso nifakile isivikelo sesifuba sokulunga. Namhlanje ngiqala ukukhuluma ngeqiniso bese ngikhuluma ngokulunga. Iqiniso lilodwa neqiniso lihlangene nokulunga akufani. Nokulunga kukodwa kodwa iqiniso lingekho hawumazalwane akufani. Ngiyabingelela bantu bakaNkulunkulu. Namhlanje ngicela ukukhuluma ngobuhle beqiniso kuwe. Iqiniso likwenza ulale umthongo. Iqiniso likwenza wenze into ungalindele lutho. Maweseka umuntu umseka ngeqiniso. Hawu awubi nankinga ngoba uyazi ukuthi inkaba yakho noma isisu sakho noma ukhalo lwakho luboshwe ngeqiniso. Wena wacela uNkulunkulu ukuthi akubophe ngeqiniso. Ukhalo lakho lume eqinisweni. Kuyazenzekela ukuthi noma nini noma kunjani wena nje uphile iqiniso. Makwenzekile wangalenzi iqiniso, ukhalo lakho aluphumuli aluresti. Awaphinde futhi wenze ubuhle isifuba sakho sagwala ukulunga. Wadecide ukuthi awuzoba nanzondo. Wadecide ukuthi awuzoba nabuqoki. Wadecide ukuthi uzoxolela. Isifuba sakho asithwala manyala. Isifuba sakho wasifundisa ukungathwala ubuhlungu. Ngiyabingelela abazalwane ngoba ukulunga kudinga umuntu oklini ngaphakathi. Ukulunga kudinga umuntu ongathwali izinto. Athi umuntu ngingambona kanjani umuntu olungile uthi abhekene nesimo sezinhlamba, ebhekene nesimo sokweswela, abonakale khala okunokuba enze okuphambene. Kuzwakale bethi kodwa yena ulungile. Awubazalwane, enjalo uyama eqinisweni. Zithi zikhona ezinye izindlela ezisheshayo ezifika kuye ngenxa yesimo abhekene naso. Adecide ukuma eqinisweni, asekele ukulunga akusesifubeni sakhe. Hawu bantu bakaNkulunkulu, namhlanje ngicela ukukhuluma bobuhlungu obhekane nabo ngokuma eqinisweni. Iqiniso lihle kuwe kodwa umhlaba esiphila kuwo hawululingele iqiniso. Mina ngimbonile umuntu enza iqiniso kodwa enza kubona bafile ngathi use too much. Usenza kakhulu, unakekela kakhulu, uvikelana kakhulu, kanti yena benza iqiniso. Wasuka walenza kubantu abangalazi iqiniso. Kubuhlungu-ke bazalwane ukusiza umuntu umenzele iqiniso kanti yena iqiniso kakalazi. Onenhlanhla uthi uma ngabe wenza iqiniso kuye abeseyafunda abesethola ithuba lokulazi iqiniso. Bese kuthiwa omunye ma wenza iqiniso kuvuka ubuyena obungaphakathi kwakhe bobu umnyama bese kuphefumule okuphambene neqiniso lakho. Bese kwanda amagama, uyobona usubizwa ngomthakathi, uyobona usubizwa ngomuntu

izinto zabantu akonakele lutho wenze iqiniso wena kanti lifika kumuntu ongenalo iqiniso abazalwane kwaze kwabuhlungu ukuphila iqiniso kulezi nsuku kwaze kwabuhlungu ukuba nesifuba esifaswe ngokulunga ngoba mangabulungile udlula kalula ey'ntweni bese kuthi abantu abadiside bona ukuthwala ukungalungi abathwela inzondo abathwela iphasti abathwela ubumnyama bamane babone sengazathi lokulunga kwakho akunalo iqiniso mhlampe khona phezu kwakho baphila ngomhlampe bakwakhela izinto hawu namhlanje ngicela ukukhuluma nomuntu olungile futhi oneqiniso qhubeka neqiniso iqiniso liyakukukhulula qhubeka neqiniso iqiniso lokwendlulala busuku qhubeka neqiniso iqiniso lokwenza udumisa uNkulunkulu malungelwa izinto qhubeka neqiniso uyakwazi ukukhulisa abantwana ngendlela abakhulisa ngayo izukulwane zabo qhubeka neqiniso inkosi yabona qhubeka nokukhulisa abafowenu nodadewenu qhubeka nokunakekela qhubeka nokuthwala zonke lezo zinto inkosi zokupha amandla inkosi zokuthwala awu mina ngiye ngambona umuntu eqhelela izimbali nezihlahla athi uyafika afike ezinye zifile zibulawe ngamanzi ngoba besemaningi kanti izimbali abeyiqhelela azitshalwanga uye aziqhumene kahle nenhlabathi ngesikhathi eqhelela yena ube neshow yokuthi iy'mpande ziphumile kanti ene iy'mpande azixhumanga abone ngoba sezifa kodwa zibule ukunakekelwa o mina ngimbonile umuntu ekhulisa abantu ngimbonile umuntu esiza abantu ngeqiniso kodwa kubona okunokuba basizakale bale bemfuna umuntu abangathi uyena ngoba bebuka wena obasizayo akukufanele akukufanele ngokwabo awuyabingelela abazalwane namhlanje ngizothi qhubeka nokulunga qhubeka neqiniso inkosi nawe akusibo bonke abalungile ngoba belungile akusibo bonke abaneqiniso leli onalo into ezokudonsisa kanzima ukuthi umhlaba awuzukwamukela ngendlela owenza ngayo kodwa ungayishintshi indlela owenza ngayo ungalishintshi i-altari ungajiki ungalishintshi i-altari ungayishintshi le ndlela owenza ngayo qhubeka noma bekubukela phansi qhubeka noma bekuthuka qhubeka noma bekwehleba qhubeka inkosi nawe ungajiki ungashinti uyibambe ngakho qhubeka ubalulekelele qhubeka mtshaka nkulunkulu izulu linawe yibo kusasa abazobuya ngoba umuntu umekhula le ngebi kakhulu obuyenza nayo iyithole seyenza somewhere abeseya-experiensa ukuthi wake wahlangana nawe wena ngoba kaJehova amukela muntu kankulunkulu kubuhlungu kubuhlungu ukuthi izulu lihlale nawe kanti awubukeki unjalo hawu kubuhlungu ngiyazi kodwa qhubeka ubondle abantwana bakwena

0: iqiniso. Umoya engcwele udinga iqiniso. Wena ukuze ube nokuthula kuwe, qhubeka neqiniso. Izulu linawe, izulu lizokuthwala. Khumbula into eyodwa, ngithe izihlahla lezimbali ezinye ziyenzeka zibulawa amanzi amaningi, kanjalo nokunakekela abanye abantu. Uma ubanakekela kakhulu noma ngeqiniso, kubona kube ngathi too much, bese izulu lenza indlela elula yokuthi lo kakhulu wakho ngelinye ilanga azwakale ethi, ewu, ukhona umuntu ongaba neqiniso kimi ukuthi ngangingakaqondi. Obonakala ngamzukwane ungasekho emhlabeni noma ungasekho eduze kwakhe ukuthi lo kakhulu obunawo kahle kahle bekuyiqiniso. Ngiyabonga bantu bakaNkulunkulu.
1: Hallelujah. Hallelujah.

0: Ankosi elondiwe siphenxe imali athi nginzelwe isimanga. Ehe nginzelwe isimanga osula namhlanje siqhubeke ke singoba siqedile le ndaba ka Prophet usiphumelele.
1: Usiphumelele mbambo isayonise inkosi sanibonani. Izwi likaNkulunkulu esikhuleka ngalo namhlanje na abase first 6 iverse lika 14 lifunda kanjena. Ngakho imani izinkalo zenu ziboshiwe ngeqiniso. Nifakile isivikelo sesifuba sokulunga. Ukulunga kuyakuvikela. Ukulunga kuvikela inhliziyo yakho, kuvikela umoya wakho. Ukulunga kuqinisa ithemba kuwe ukulunga. Mangabe ulungile okweqiniso. Abantu bake baphambanise umuntu okhuluma kakhulu nokuthi akalunganga, nokuthi umuntu othulayo mhlamba akalunganga noma ulungile, kanti cha, ukulunga kuhlangene nokuthi ubani ukhulumane emlonyeni wakhe, kodwa ukulunga kuhambisana nokuthi umoya wakhe ongaphakathi uphefumula ini. Ukulunga kungaphakathi kakhulu kunengaphandle, ngoba sengiwabonile amamaska amaningi okulunga kanti ekugcineni aphethe izembe. Abantu abangathi balungile kanti mase wenza iqiniso kubona bazothi wenza kakhulu ngathi khona into ofuna ukubenza yona. Bazothi inhloso yakho yini, bazoyicreator ngeze.

igcwele ngaphakathi kubona. Namhlanje ngicela ukukhuluma nomuntu oma eqinisweni ukuthi iqiniso iqiniso liphiwa uNkulunkulu akubophe, athumela iy'ngelosi zikwenza ube novalo ukulimaza omunye umuntu, ube novalo ukungaliphili iqiniso, ube novalo ukuthi uma kufika iy'linga ey'nkulu kufike ukuhehwa okuthile, bese uma eqinisweni likaNkulunkulu. Namhlanje ngicela ukukhuluma nomuntu othi mina kangilazi iqiniso. Iqiniso ukuthi umuntu enze into emlalisayo ebusuku evumelana neqiniso lakhe azalwa nalo, kungunembeza kuthi uma kuthiwa niyamazi yini lo muntu noma lo sisi abonakale ekhuluma iqiniso, hayi lokhu okufunwa yilabantu abamkhuluma kabi kodwa khuluma kakwaziyo, ngoba iqiniso yilento ekwenza ungabi novalo lokuthi abantu mengase bazokuyikhona kambe ngenzakalani. Ngoba ukungabi neqiniso kubanga injondo, isikakhulukazi yenzeka kulo muntu ongalenzanga iqiniso, abe seqala ukuthelela abanye ngokungabi neqiniso ngempilo. Namhlanje ngicela ukukhuluma nomuntu onakekelayo ngeqiniso, bese abantu bathi wenza kakhulu, bathi too much igama elikhulu abalisebenzisayo, kube ngazi ukuthi njengoba wena ume eqinisweni, because abantu doesn't know, doesn't understand iqiniso, bese besithatha iqiniso balenze kube ngazi ukuthi mhlawumbe usweli into ozoyenza, noma una direction, noma ingqondo yakho ayisebenzi kahle, kanti cha inkinga yakho ukhalo lwakho luboshwe ngeqiniso. Kwangathi uNkulunkulu ke isifuba sakho singagcwala ukulunga, ngoba iqiniso nokulunga kuphuma ukuphila, kuphuma ukwakheka kwesizwe, kuphuma ukuya phambili, kuphuma ubuNkulunkulu. Iqiniso linjalo nje iqiniso, and iqiniso likwenza uhambe indawo ende uphila. Ake ngikukhumbuze, ngike ngabona inkomo nenyoka kuphuza ndawonye, kodwa inkomo yakhipha ubisi nenyama, inyoka yakhipha upoison kwafa abantu. Ngicela ukukutshela ukuthi niguqa ndawonye akuchazi ukuthi niya ndawonye, ukuthi nizalwa ndawonye akuchazi ukuthi niya ndawonye, ukuthi nilala ndawonye akuchazi ukuthi niya ndawonye. Even amaphupho engiwaphupha awafana, sithandaze. Baba, ngizocela iqiniso, ngizocela ukulunga, ngizocela isibusiso. Namhlanje baba, ngicela ungihlanganise nabantu abazokhula ngeqiniso lami, abangazokusho ukuthi it's too much. Namhlanje uNkulunkulu ngicela ungifihle kuleli qiniso enginalo, lingithwale njalo bese uyangibusisa ngezinto ezoyisekela iqiniso. Ukukholwa kwami akube neqiniso, ukuphila kwami akube neqiniso, ukudumisa kwami akube neqiniso, ukuphila kwami nabantu akube neqiniso, mesemoya ingcwele ungifihle ngokulunga. Amen.

0: Nazi izindaba zenanda 88.4 FM nonduduzo nomvalo.
1: Lizi zokubumbana kwehora lokuqala emini sawubona abanikikeli bezengqondo ethekweni sebenxisa umphakathi kuba ke phela ke ukhulume ngezinto ke ezingadala ke ukhwantalala oluthathwa njengembangela enkulu ezigamekweni ke zokuzibulala kwabantu. Ungumeluleki wengqondo Andile Nduli uthi ke abantu abaningi bacabanga ukuthi ke uma ke usuke ke noma ke uma kunomuntu osuke efuna ke ukuthatha ke impilo yakhe usuke efuna ke ukunakwa. Unduli ubeke kanje.
2: Besebenzise ke ukuthi ke bebuke ngathi bafuna ukuyibulala ifuna iattention noma futhi ufuna ukunakwa noma mhlambe khona into oyifunayo ukuthi unakekelwe as umuntu noma mhlambe awunakiwe, kanti isuke kusho ukuthi usebuhlungwini kodwa futhi manje akekho umuntu ongakhuluma naye. And iqala njalo ke usuthola ukuthi ke manje kwesinye isikhathi njengoba usebuhlungwini ongekho umuntu ofuna ukukhuluma naye usufuna ukuthi mhlambe ake ngiyiphi lela ngayenza ukuze mhlambe ngisuke kulobo buhlungu noma kuphele lobo buhlungu. Usuthola ukuthi omunye akusecanga ukuthi hayi ngoba akekho umuntu ongilalelayo, akekho nomuntu onginakayo mangikhuluma ukuthi ngile nkinga noma mhlambe umhlabo ngangifisa ngathi ngangigwinya bese uthola ukuthi use decide ukuyibulala. Khona umuntu okuyibulalela ukuthi mhlambe ugweleta abantu, khona umuntu okuyibulalela ukuthi mhlambe umholo wakhe akawuboni, khona umuntu okuyibulalela ukuthi une pressure ekhaya mhlambe.
1: Izakhamizi ezakhele indawo yase-Phoenix inyakatho netheko zikhala ke ngomasipala wedolobha ezithi ke

0: So now lento isuke imele isebenze nge two way system la khona i system ikunikeza information ukuthi le information ukunikeza yona ngiyayamukela and futhi i right. So now which means ama system esiwakhayo thina kumele abe user friendly, ingakho sefithi uma umuntu akha noma abe system needs to be user friendly kulo muntu osuke isebenzisa ngale, ingamnikezi ama difficulties ekuthini umuntu understand ukuthi kwenzakalani. So amanye ama processes lawo abalulekile, especially masesisesisesisesisesisesisesisesisesisesisesisesisesisesisesisesisesisesisesisesisesisesisesisesisesisesisesisesisesesisesisesisesisesesisesisesisesisesisesesisesisesesisesisesisesisesisesesisesisesisesesisesisesesisesisesisesesisesesesisesesiseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseses mistake so athola lapho ke kakhulu because umuntu usuke ngasayifunde yonke information so umuntu nje usubmitile enze enye process kanti ayizange iphumelele lokuqala.
1: Yes. Ukhuluma nje yona ikakhulukazi leyo ndaba mhlambe kukhona ama emails abo no reply emails nabo verification emails ikuphi mhlambe obungathi kufanele sekuqaphele noma sikwazi ngawe lawo ama emails omabili.
0: Lena ke for agina angithi kunama system automated othola ukuthi mangikhuluma ngifana nomuntu osuke ekhuluma ne-AI so akuphendula umuntu wangempela. Uthola ukuthi njengoba ngihleli kanje for agina kunama emails avele asethiwe ukuthi mhlambe ayaphuma ngo-Monday noma ayaphuma next month noma ayaphuma even ngo-January lo ma email lawo asethwe yi-system automatically ukuthi uma kwenzeka iglitch nje kulama emails kumele ahambe automatically awukwazi ukureply kona because usukhuluma ne-system kungekho umuntu omonitor leyo communication most of the time futhi umuntu akekho umuntu eyimonitayo but uma bekunikeza kodwa futhi lawo ma-update noma bekunikeza lama instructions mhlawumbe bese bekunikeza i-link ethile mhlawumbe ezokwenzela direct communication for le nto osuke ukade uyibheka so kuyenzeka kuthiwa ungareply kule-email because vele ngisho ngathi uyareply number one mhlawumbe angeke izihambe number two uma ihamba vele akekho umuntu ozoyibuka ngalo because ihleli la ehleli khona kwi-system iranela yona ngale ndlela esethwe ngayo nanokuthi-ke abanye-ke okwenzakalayo osomathuba-ke bayakusebenzisa-ke lokho kwama-email okukanje ekuthenini bakwazi ukuthi benze njani benze lento ekuthiwa i-fishing so now sebencika kule nto ze-scam so sekumele ubheke-ke wena ukuthi lo do not reply email uqhamungaphi most of the time kumele ku-verify nge-link mhlawumbe yama-akhawunti akhona ukuthi ama-akhawunti aphi layo yini kwahlezi sikuveza-ke ama-websites siwabona kanjani a-right siwabona kanjani a-wrong so lawo ma-emails lawo we need to pay attention kuwona siwafundisise nanokuthi-ke uyibheke phela nayo i-communication engena kuwena ama-email kuze kuthiwa kungaphenduli nje bengikade ngipheni for agini yabo so ezinye zezinto lezo athi umuntu sengingena i-imeyil ewukuthi kuthiwa ngiwinile angithiwa kungaphenduli athiwa angilandelela ama-steps but akwazi ukudlale lutho yabo so izinto lezo ekumele nathi sikwazi sivule amehlo kuzona mazenzakalo ukuthi-ke siyimonitha kanjani zingasi-affect-i entweni esuke sizenza.
1: Mhlawumbe ubungathi kubaluleke ngani mngono ukuthi ngelinke ama-socials ami nama-emails ukuthi uma ngiloga in nge-account thize noma ngenye i-device kumele ukuthi ngize ngivume kuma-emails njalo njalo kusibeka nje esithombeni ngalawo ma-verifications nanokuthi cishe ongakawenzi kubalulekile nokuthi awenze.
0: Kubaluleke kakhulu for again ngicabanga ukuthi siya sibone even ngisho nama-system esiwasebenzisayo ama-banking system akhona kunama-verification amaningi enzakalayo kumanye amabhenki kuba ubuso kumanye kube yithupha kanjalo kanjalo so now le nto ye-verification especially masikhuluma nge-two-factor authentication ekuthenini ngizoyifaka i-password yes but kumele mhlawumbe i-verify ngokuthi mhlawumbe ngicela ngithumelela i-SMS enephini noma mhlawumbe kwenziwa i-call noma mhlawumbe yini kumele ngiklikhe kwi-link thizeni abazobe ngisenzele yona kwi-email to verify lezo zinto so zibalulekile ngoba zikunikeza i-assurance ukuthi ama-systems lawa osuke esebenza kunalabo terms and conditions abancane abavela ama-software wonke nama-app so bona basuke beyiprocess ekuthenini njengoba uni-access-a le information uwena ngempela yini na ukwazi ukuthi uverify siyaye sibone futhi kwesinye isikhathi amanye ama-system uthole ukuthi mhlawumbe izoverifya lapha kugina kodwa imini obekade enze info obekade eza mhlawumbe ama-application ngapho noma imini odinga i-access but iyoverifya komunye umuntu so most of the time lapho kuya kwenzeke kuma-companies ethi-athiyeni uthole ukuthi hhayi kudingakala i-manager approve kudingakala mhlawumbe u-senior manager approve kanjalo kanjalo kusuke kwenzekela ini i-assurance ye-information ukuthi-ke ngenkathi ufuna uyi-accessa ingabe i-accessa umuntu okuwuyena yena ngempela yini uma uyo-withdraw imali emabhenki using ilokhunyana ama-application akhona

0: kwezabo izindlu. Ngizoqeda lo nkusizi wena obukade usuthu siyozufe ungakaze ube ngcono empilweni. Emnyango thatha le nsebenzelo ozoyithola emnyango ehambisana nalesi sibani. Uyinikelele u-R100 emnyango bese ungena nayo ngaphakathi. Ngithi izinsebenzelo zonke zomprofeti zizobe zikhona ngalobo busuku. Kodwa kukhona oyobuya ukujabulele ngoba ngizokuqaqa ngize ngiqaqe ngisho igceke lonke lakho. Angazi ukuphi nendawo. Kodwa bengithi mina noma ngabe kuthiwa ungaphansi komhlaba, phuma manje uze kumavula kuvaliwe ngomhla ka 25 September yilanga lokuceba kwabantu. Ngifuna uphathe imiliyoni, ngifuna uphathe indodla zeyimali kwezakhe izandla. Ngizoqaqa ngisho isidalwa esiboshiwe phakathi kwekhaya. Ngizoqaqa ngisho ingelosi eboshiwe phakathi kwekhaya. Zikhanye izinto zabantu. Mhla ka 25 September engakuphuthi lenqophamlando yenkonzo. Jehova makakubusise uyogwilika ngalobo busuku.
1: Angibingelele kakhulu umlaleli weNanda FM nomlaleli weSiyathuthuka FM. Ngikubingelela ngesiqubulo sikamavula kuvaliwe esithi kwafika ukuphila. Ngibingelele abalandeli nabathandi bohlelo lokwamavula kuvaliwe. UDr. Mzinto umavula kuvaliwe umprofeti kaJehova. Namhlanje ngifisa ukuthi ngikumeme mlaleli wami. Ngicela ukukumema kwinkonzo enamandla, inkonzo yokuhlanjululwa kwakho. Uma ngithi inkonzo yokuhlanjululwa kwakho, ngisho ukuthini? Kuneyinkulumo eyikhulunywe ngabantu wazizwa, ezinye awuzizwanga. Kodwa iqiniso lithi zincane oyizwile, ziningi ongayizwanga. Akuzona iy'nkulumo nje, ziyinhlamba neyifungo neyinhlebo namabheji bebekade bekubophele wona. Uyazi ukuthi enye into evala ukuphumelela kwethu ilaba bantu abathi siyoke sibone. Iqiniso lithi inja uma isegcekeni ifuna ukuyikhulula bese kuba khona umuntu oyibopha ngeminwe, leyo nja igcina ingayikhululanga. Nginesiqiniseko futhi ukuthi igcina ingazanga ukuthi kudalwe yini igcina ingayikhululanga. Kodwa thine bekade sibuka sisemaceleni siyazi ukuthi ingenxa yokuthi kukhona obophe ngeminwe wathi uyayivala ngeke iziyikhulule. Injalo ke nenhlanhla yakho. Kukhona abantu abakufungelayo, khona abantu ababhejayo abathi lo msebenzi athi utholile uzophela. Lo mkhwenyana, lo makoti, lo muntu amtholile this time athandana naye basazohlukana. Kunabantu abakhuluma iqalekiso phezu kwakho. Abanye siphila nabo singenxa yokujabula esuke sinakho, sibaxoxele kanti asazi ukuthi izinto zethu njengoba ivalekile ibona abanamandla okuvala izinto. Mlaleli wami, ngifisa ukukhuluma nomuntu onengqondo nomuntu ohlakaniphile namhlanje ngoba ngiyazi ukuthi ukuvaleka kwezinto empilweni yakho kungenzeka umqondo wakho ugcine udidiseka uphazamiseka. Kuhle kwalaba bantu abathi ngoba mina ngiyakholwa akekho mina umuntu ongangithakatha. Uthi yezwa after 6 months, 8 months, 2 years, lo mama owayefakaza esho njalo

ikusasa lakho. Sukuma usukumele impilo yakho. Ngoba njengoba izinto zifasile, akekho ozoyiqaqa ngaphandle kokuthi usukume wena uye la uJehova enza khona umsebenzi wokuqaqela abantu izinto. Mlaleli wami, uJehova ungithembile, uJehova ungigcobile, uJehova ungiphathisile. Nginamandla engiwaphiwa uJehova okuqaqela abantu izinto. Sengibaqaqelile mina abantu izinto, angungabazi lokho. Uma kukhulunywa ngempilo eboshiwe, yaboshwa ngabathakathi, yaboshwa ngabantu, hayi, leyo nto seyifana namanzi amancane lapha kumina, ngoba nginawo wonke amathuluzi okuqaqa izinto esuke ziboshiwe kubantu. Iyodwa mina into ebengiyicela kuwe nje okokuthi gibele itekisi ngesonto uzeThekwini eMansele number 110 kumngeni road uze kumprofethi kaJehova oyisithunywa sempilo yakho. Uze ngizogeza izinhlamba eziphezu kwakho neyifungo eziphezu kwakho namabheji aphezu kwakho. Ukuthi awufundanga akuyona inkinga. Awubanjiwe, uphumelela kwakho akubanjiwe ukuthi awufundile. Futhi ukungabi nomuntu ophilisana naye akubanjiwe ukuthi unemoya. Yeke ukuyikhohlisa lokuthi hayi mina nginabantu abadala ingakho kungenandoda kanayo ingane nayo. Iy'ngane nazo uyithole kanjani iy'ngane unabantu abadala? Abantu abanabantu abadala ngisho ney'ngane kuba lukhuni ukuthi bayithole. Ufakwe isichitho wena, vuma isichitho lesi esisegazini lakho. Kanti le nto yenza ukuthi uxabane nabanye besifazane. Yenza uxabane nabantu osebenza nabo, nabantu ohle nabo. Yabo nje lapho oqashe khona kunabantu ongakhulumisani nabo. Kunabantu ongezwani nabo. Sikhuluma iqiniso, kunabantu ongezwani nabo. Nkosi yami, mina ngazi abantu bangizondani. Lalela, ufungelwe wena. Kunomuntu ofungile. Kunomuntu obophe ibheji. Kunomuntu okhulumile. Wakhuluma esendlini yakhe. Wakhuluma esendlini encane leni isebenzisa nonke. Wafika wakhwifa, wakubiza ngegama. Wathi uzibanibani namhlanje ngibhidliza zonke into zakhe. Angazi wena ozohlala ngesonto ungezi uthembeni. Angazi ngempela. Uyindoda ungesifazane, ngiyakubiza ngesonto. And futhi umnikelo ozongiphathela wona, ngicela nje ngeyibomo, ngifuna uyibone ukuthi uzinyanya kanjani. Ngifuna uyibone wena ukuthi uwe ovumela abathakathi bagide phezu kwekhanda lakho. Hayi ukuthi uzovinjwa imali kule nkonzo yangesonto. Uzongiphathela umnikelo ka-R55 bese uphatha uSawuti iy'punu ey'ntathu zikaSawuti. Bese ungiphathela namanzi akho ngo-2 liter noma ngo-5 liter. Uwabeke laphana ngaphakathi bazokutshena ukuthi abekwa kuphi amanzi. Umnikele ngithe uyawuphatha ngithe u-R55, angisho ngithi u-R500. Ngithe u-R55. Ngisho ngabe kuthiwa le mali uthi awunayo. Kodwa ikhona indlela yokuyizama uyithole. Ngizokukhulula mina iy'fungo lezi ey'bophe wena ukuthi ungaphumeleli. Vuka ngesonto ugeze, ungene eteksini, uze kumprofethi othendwe uJehova, othenjiwe ukuthi akhulule abantu. Lobo bunzima obhekene nabo budinga mina. Lezi kweneto obhukuda kuzo zidinga mina. Lokhu kuvukelwa ngabantu nokuvukelwa emndenini nokuzondwa idinga mina lento. Akekho umuntu okususa lento mina kuphela. Uyohamba umhlaba uqedwe yobaqeda abaprofeti uzuthi abanamandla kanti cha bebengabelwe ukusiza wena. Yabona njengoba ungilalele nje
inkinga

sibangela umsindo ngoba wahanje lo muntu osifazana. Ngizoyiqeda mina lezi zinto abayikhuluma kanje. Mina ngithande ngawe. Iyangicasula into ekhulunywa ngawe. Angifu musuyihleka lento. Hayi, mina iyangicasula lento. Ukuthi kube khona abantu abajabula ngosizi lakho. Angifuni lento mina. Lento yokuthi kade ufona emsebenzini uqamba amanga uthi uyagula kanti usuboleke kubo bonke abantu imali manje akekho okunikile. Angiyifuni nalento, uzoyiqeda lento. Uzoyiqeda, lalela. Ngiyasonto. Ngizosusa iy'nhlamba eyiphezu kwakho khulu. Ufungeliwe kwaba ney'nhlamba. Ngizoyivala nje zonke lezi iy'nhlamba. Lezi iy'nhlamba ey'khulunywa kuwena ziphazamisa isidalwa sakho. Zaphazamisa ingelosi ohamba nayo. Zaphazamisa isithunywa sakho. Sicindezelekile ke manje. Asikwazi ukuphakama sikusize. Ngoba iy'nhlamba abantu uma bezisho kuwe ziyoshaya esidalweni, ziyoshaya esithunyweni, ziyoshaya kwingelosi. Yingakho mina ngikuthatha serious ukuthi asiyisukumele lento. Akuyona into yokuyekwa le wena obhekene nayo. Ngikhuluma nawe, hawu. Wena ngikhuluma nawe. Walokhu uthi yazenga kodwa Nkosi kazulaleleni. Ubani othe kazulaleleni. Yazi ngifisele ubani lenkulumo. Hayi, eyakho lenkulumo. Eyakho. Eyakho lenkulumo. Uneyinkinga nje wena. Nala maphilisi okade wadla. Angiyifuni lento yakho lokudlala namaphilisi. Ngizokubeka isandla ngiqede izifo, ngiqede iy'nkinga, ngiqede ukuvaleka, ukublokheka, ngizoqeda ukusafarisha yonke le nkile ezinkinga obhekene nazo, nalaba abakufuna ngezikhali, nalaba abakuthembisa ukushanga empama, nalaba abagqobha endli egcekeni lakho, abathela imichamo abayijijelayo, abajijela imithi, nalaba abenza imikhuba esangweni, nibona amaqubu enkuku negazi lenkuku, ukuthi ukhona inkuku ekade unqunywa kuleli gate lethu, silele ebusuku, nalento yokuqwa asha kuphela ubuthongo lesi sikhove sikhalayo sikhale lesikhova ngenhla sikhale emaceleni sikhale ezantsi komuzi ngithi mina lo ngqonqozayo bese yathula uthi ubani ubani ubani athule ngithi mina lento enkenkete ekhanda lesi sibhobe sigwazayo lento egijima ngomgogodla lento ehamba besihlala emadolweni kube ngathi uyakhathala amadolo lento enyuka ibizovala esifubeni uma usahambe kancane kube ngazi ukuthi umoya uthi ngci esifubeni zonke idinga mina lento uzofa uma ungezukuza kimi wena uzoshesha ufe wena December ukude kakhulu December uzongcwatshwa wena woza kumina beka isandla mina kusuke yonke lento. Imina umavula kuvaliwe umprofeti othunywe eThekwini ukuba size abantu abafana nawe. Akunandaba ukuthi usendwedwe, usemandeni, usenquthu, usenkandla, ukwahloma endlini, uthi wena usemgababa, use uphi. Zonke izindawo enizibalayo mina ngifikile ngomoya njoba ngikhuluma ngilapho. Ngiyakumema woza ngiqaqa into zakho ivula inhlanhla uphakame izinto lapho empilweni yakho ngesonto isikhathi u9 o'clock ekuseni emansele number 110 kumngeni road phatha amanzi akho bese uphatha lomnikelo umprofeti khona into azokunika yona uhambe uyiphethe ngesandla umnikele u55 rand bese ungiphathela izipunu ucaphuna iy'punu zibe ntathu zikasawoti ubophe ngendlela ongabopha ngayo uze kule nkonzo uyabona uma ethi oculayo ngiyamthanda uJesu wakhulula umoya wami iyiculo lelezoculo uwe ngesonto usubuyele emuva ngoba ngizowukhulula mina umoya wakho ngithi mina onke amabombo ngesonto.

0: ukuxabana kubantwana, iqeda ukuxabana kwabadala, iqeda ukuxabana komakhelwane nalabo abangakufuni nalabo abakuzondayo. Nembulelo legcwele iinyawo uzoyiqeda le nto, uzoyiqeda. Buke iinyawo zakho ziyaxebuka, oza kumina wena uzoyiqeda le nto. Jehova makanibusise, uJehova makanenzele okuhle, uJehova makaniphakamise njalo. Ngesonto uyatholakala uMavula Kuvaliwe kwi-TV i-1KZN. Utholakala ngobani isikhathi? Utholakala ngo-8 ntambama, ngo-8 ebusuku ngesonto. Ya, uyatholakala ke umprofeti. Yes, Jehova makanibusise, uJehova makanenzele okuhle, nizogwilika ngesonto. Siyabonga.
1: Yabo mamehe, butshini fazi bakho.
2: Kule sonto edlule ngangibonga u-7000 engawuthola ngidlala ngo-R30 fonini.
1: Ya.
2: Ngazobonga kulela sonto, kwakunenkonzo la.
1: Wawuzobonga malini?
2: U-7000 enguthole ngo-R30.
1: Owuthola ngamalini?
2: Ngo-R30 efonini ngadlala, ngawine u-7000.
1: Yabo.
2: Hayi, okwenzeke sonto ephelile ke bengingenamali, abantu abambekhalela kwebhishi.
1: Ya.
2: Ngadlula kwa-EasyPay ngathi ngiyoboleka imali.
1: Ya.
2: Ngayithola imali, ngahamba isingane ebhishi. Ngathi ngisahamba ngithi ngiye ePine Town ngoba savele kwavele okwenzeka isimanga nje, bathi bese bangifonela bathi hayi ungasayi eClermont, vele ugibele uye eThekwini ngoba sesihambile.
1: Ya.
2: Ngahamba ngawujika ngePine Town, kwathi angingena esitolo kwa-Fashion World.
1: Ya.
2: Ngathenga ithayi, ngithi ngiyothenga ithayi ngoba bengaphathanga into yokugqoka.
1: Ya.
2: Bengena ngathenga ingubo nehethi neyicathulo phaqa.
1: Yeah.
2: ngo-R300.
1: Yeah.
2: Ukhona usisi othenga ngo-1000 obephambili kwami ekhokha ekupheshi.
1: Yeah.
2: Wanikwa islip waphuma.
1: Yeah.
2: Ithe mese kukhokha mina basikena iy'mpahla zami, bavele bathi sisiwina i-scratch card.
1: Ha.
2: Ngathi yini yona leyo, bathi nali ishumi sicela u-scratchele.
1: Ya.
2: Kuleso scratch card kuphume u-300,000.
1: Hawu! Ya.
2: Leso scratch card bangitshela ukuthi ibile nto i-competition yami ingomhla ka-15 January. Ngicela umthandazo omkhulu kubaba ukuthi ngibizwe, bathatha ama-details ami, bathatha i-phone number. Bathi mhla ka-15 January sizokufonela uzolanda imali yakho cash.
1: 300,000 shy zandla. Amandla kaMavula Kuvaliwe enza izinto enje.
3: Ngithi ngicacela ithuba ngibingelele abazalwane bonke egameni lenkosi. Mina ngingumanga umhlongo wasehluhluwe. Namhlanje ngithe angiphakame ukuzobonga kubaba uMavula Kuvaliwe ngento angenzela yona. Ngike ngagula, ngagula iminyaka nje cishe iye kwi-8, ngingakwazi ukuhamba. Ngingakwazi ukuhamba ngihleli phansi, and ngaqala ngaba njengomuntu ovuvuka inyawo. Kwathiwa nginomeqo, into yakhona yasuke iy'nyaweni yahlala eqolo, okwaba yona-ke eyagcina yangenza sengihleli phansi. So-ke bengilokhu ngehla ngenyuka, ngihambe ngicela usizo, ngiphungene ey'bhedlela ngiphuma, noma ngimthole umuntu kube ngathi ngiyasizakala kulowo ndawo engiye kuyo. Kodwa uma ngithi ngiyabuya ekhaya lento iqale phansi, bephinde bengikhombe kwenye indawo, kuthiwa yane ejozini ngiye, kuthiwa yane emanguza ngiye, akukho nje la engingabuyi khona. Kodwa bekuba ngathi ngibangcono uma ngihleli lapho umuntu engilapha, ngithi uma ngibuya ekhaya lento iphinde iqale phansi, ngiphinde ngihlale phansi. Khokhe kakhulu, sadliwa iy'nkomo, sadliwa iy'mbuzi, sikhokha siphuma singena. Ngafika kubaba uMavula ngilahlile nje ithemba, nami sengithi ngiyaya ngoba ngizwa ngabantu bethi izinto ziyenzeka bayaphumelela. Okuyilapho wafike wabona khona ukuthi inkinga ayikho kimi, inkinga isekhaya egcekeni. Njengoba mina ngiphuma le nto ngiyeka njalo, ilapha ekhaya egcekeni nje iyaphila. Ngaqala nje angangakholwa, ngabona nje ngathi ayi engathi yinto eyodwa nje nala ngihlale ngihamba khona. Ngempela-ke wafika ekhaya kwami njengoba ayithembisile ukuthi uzoza, wafika. Hheyi, ngempela yaphuma into ongayibona ngamehlo. Kwakuyisilwane owawungasiqondi noma siyinyoka noma ikhanda lomuntu noma ikhanda, into nje owawungayi-understand ukuthi yinto enjani.

0: ngiyathemba uma ungakafiki kubabamavula. Amen. Ngiyabonga.
1: Yeah. Okay, mntana.
2: Kwenzakaleni kwena?
3: Bingingenayo imali yokuza la ukungenela lomsebenzi wanamhlanje. Kodwa ngacela ngathi ngicela ukuba nemali ukuze ngikwazi ukungenela lensebenzo ngoba edlule eka January yangiphutha ngingenamali. Kodwa ngathatha 2 rand ngahamba ngayodlala 3 numbers ngawina 5000 ingakho ngithi ngiyabonga kwingelosi kaMavula kuvaliwe.
1: Amen. Ubokade ungenayo imali kodwa wakholelwa kulolu hambo lwasempophomeni. Wase uthatha u 2 rand wayo idlalela wasofika uwina 5000.
3: Yebo baba u 6000 kahle kahle.
1: 6000.
3: Yebo. Bekubo 6000 ngangithomba ngithola inamba embili nebonus kwaphuma u 6000 ngo 2 rand.
1: Mishayele nezandla udlale ngo 2 rand.
3: Yebo baba kunjalo.
1: U 2 rand wakunikeza 6000.
3: Yebo baba kunjalo.
1: Ongathini komunye umuntu ukumkhuthaza ekukholelweni ogcobeni lomprophet.
3: Ngingathi nje akakholwe ukuthi ugcobulwa la ekhaya luyasebenza. Futhi aqikelele ukwenza izinsebenzo zonke ayilandele azenze ayiqede ngoba ngikhumbula kahle ubaba wathi uma siqeda lensebenzo soyibona imhlolo uNkulunkulu awusenzela yona.
1: Obukhona ngesonto kwinkonzo yesonto.
3: Bengingekho bengisebenza baba.
1: Shale nezandla siyabonga. Baba wami ngicela usondele ngapha baba wami. Yeah, baba wami yini oyibongayo ngaphansi kwengelosi kadokotela uNgema uMavula kuvaliwe.
4: Manibonge dokotela. As ukushuka 2017 ndizamazama nemali zami ukuthi maziphume zingaphume. Umama wasekhaya waye wathola amanamba walapha ngokubona e-TV waye wafonela apha. Kuthe ngaleli langa efonele apha kwabe kungena i-message from kulaa ndawo apho ndandihlelime khona imali zami uba mandisubmithe izinto zami. Yatsho yaphuma imali ngokukhawuleza. Ndaye ndafika apha wandixelela wena ukuthi akusho kuphela kwayo la mali isekhona elandelayo. Ngokwenene yaphuma enye imali futhi. Le ephumileyo ke ngoku kule nyanga ezi-2 ezidlulileyo ile nto ndenzathenga iteksi.
1: Wathenga iteksi
4: Quantum
1: ba
4: thenge Quantum and ndifumene i-message futhi ethi pasars isekhona enye imali ezawuphuma.
1: Hayi bo, kwathiwa kusekhona enye imali futhi esazophuma.
4: Sezawuphuma. Kuba ke ngeli gcobo lalapha ekhaya bawumavula kuvaliwe uyasebenza abantakwethu. Themba yenza iintsebenzo zalapha ngendlela okuthiwa wenze ngayo.
1: Kodwa ubaba ukuphi nendawo kanje?
4: Cartonville.
1: Egole Cartonville. Siyabonga kakhulu. Mama, uphi mama? Oh yeah, mama. Kukhona ongakufakazela kuloko tata sekutshilo.
5: Amen tata. Amen. Kunjalo kuyaqhubekeka impumelelo siyaphumelela. Qho kusisa sihlala siphumana messages emali. Silibele ubonga nempilo. Ubaba wawuke wambona embonweni. Ethengelwe abantu ngumntanakhe ezawubulawa ebengathi into yaserenkini kube serenkini. Beza kuye abo bantu ngocobola lapha ekhaya bazomxelela izonkabi zabonga zathi makangayeki kwindawo ahamba kuyo.
1: Iinkabi kunokuthi zimbulale zamtshena ukuthi akangayeki le ndawo ahamba kuyona.
5: Amen tata. Zaza kuye zamxelela zathi igama lakhe beseliselistini yabantu abazawubulawa kodwa bathe xa sebejonga babona ukuthi hayi akanothi lona tata.
1: Shale nezandla lomndeni. Amen. Singahlala phansi. Sondela baba wami. Ubaba ubani yini ubaba ayibongayo ngaphansi kwengelosi?
6: Igama umfanisenwa kaMcobothi. Engikuzele ukuzokubonga phakathi kwaleli khaya kunensebenzo ebesinayo

0: ebeyade ikhona kule nyanga edlule. Insebenzo ngiye ngayisebenzisa bese kade ngagcina ukuweni. Ngiye ngathi mangibalisisa kahle nje ngithi msoloko ngaqala ukudlala ngithi mhlawumbe angikaze ngidlale nje ukusukela ngomsombuluko uze kuyophela isonto ngiloko ngiwina ngiwina. Ngoba kunamhlanje nje ngize ngafika la ekhaya nje ngibe ngidlale ngemali ebe ngiyiphethe yaphela ngase ngincozulwa kule kamprofit. Kodwa ngithe sengiyo-checka ngiye ngathola ukuthi izinamba zami zingwinele u-26 udlalile.
1: Wawena
0: 10,000. Kusekhona ke nokunye ke ngisazocela ukuthi kubaba mhlawumbe ngizazobe ngixoxe kahle naye. Bengize mhlawumbe ngolosibili ngizozama ukuthi ngibonge ngamase ngendlela engingabonga ngayo.
1: Wawudlale ngamalini ngalesikhathi uwina 50,000?
0: Kwaku 90,000 baba.
1: Awu kwaku 90.
0: Kwaku 90 ngikwalo esasi emgedeni. Kwaku 90 la kwaku 90 ngangidlala ngo 10 rand.
1: Wadlala ngo 10 rand wawina
0: 90,000. Inamba nje ngafika ngicela nje ukusiza emshini ngathi nje ngicela ungidlalele inamba as a quick pick ngamtshela nje kanjalo. Wangidlalela lo line note ngathi ngiyafika nje u 90,000.
1: Wadlala ngo 10 rand wawina 90,000. Shayelani izandla. Ekuphi okubongayo ngaphansi kwengelosi ka Dr. Ngema uMavula kuvaliwe.
2: Ntombonya lo okhulumayo. Ngiyabonga ngaphansi kokugcobo lika baba uMzinto Ngema. Elo ngaqala nje ukusebenzisa insebenzo zala ekhaya as from 2019 ave ngiwina ngiyawina. Na namhlanje nje bengena imali yokuza, bengifonela i call center ngasho ngathi hayi ngiyeza. Ngizoyithola imali ngiyeza. Sho ngathi mase ngiqala ngidlala ngangifake nje 100 rand ngasha kabili kathathu ngo 3 rand kwavele kwangena u 3400.
1: Yeah.
2: Na manje njengoba kade sithula ubufakazi lapha athi uNdunkulu asitholeni ubufakazi ngasukuma ngazobonga. Ngisabonga u 3.5 ngathi ngibele emuva ngathi ngiyadlala manje ngathola 1.5.
1: Manje la inkonzweni shale nezandla. Yeah. Mama yini oyibongayo ngaphansi kokgcobo? Lo mprofeti ingelosi isebenza kahle kangaka kamavula kuvaliwe.
3: Amen baba. Ucingeni Mthembu wamaphumulo ekhaya kusemphise ngokuhlangihlala uThongasi. Into engiyibongayo ku ingelosi kamprofeti ngathenga isendisoy. Awu three ngathengela ubaba wami, ngathengela ingane yami, ngathenga yami. Ukuqala ubaba wami waboshwa ngoDisemba walokho icala lakhe lohlehla. Uthe nje sengimthengele lona waguma kanye wasebenzisa wathi
1: iback to the sender store.
3: Yeah. Ubaba ke wayisebenzisa mayefika ecaleni lavelothi waseliphelile.
1: How?
3: Thank you. Ngizothola lo fakazi ubaba lo ngithi ubaba kezi lokho ethi hayi nje.
1: Ubese mana icala lakhe elanini
3: beboshwe ngoDisemba watholakala edakiwe phethe nesibhamu esingekho emthethweni.
1: Yeah.
3: Walokhu bemophele ngaphandle ube uthisha.
1: Yeah.
3: Elokhu manje imali yakho lokhu ephathi 1.5 njalo nje njalo lokhu okhulumile
1: liphelile manje icala
3: liphelile manje kade yile nje ngothi
1: mshale nezandla umama ngaphansi kwengelosi ka Dr. Ngiyamavula kuvaliwe yini oyibongayo baba wami.
4: Hawu Dlokovu Mavula
1: kusiyami
4: baba ngimthala ngenawe la ekhaya. Ngibanjwe izinkinga zomsebenzi.
1: Yebo nkosiyami.
4: Kodwa ngogcobo la ekhaya. Eyi baba. Okwami kuyacoba ngiyayisabela nokuthi ngikhulume kakhulu. Imanga nemangalisi ekhweni lami befuna ukumbulala. Waphinde futhi kwanukubeza ingane yami bafuna ukumbulala. Kwathiwa khona abafana abangilandela intatata. Abo bafana labo bakhuluma bobathathu ukuthi kodwa lo baba sizombolalelana.
1: Ya.
4: Ayi asambe sobatshena ukuthi ayi akadubuleki. Mavula kuvaliwe ngogcobo lakho mkhulu.
1: Ya.
4: Kuningi ngiyakusaba ngoba abantu abakhulu laba abangenza kanje.
1: Mshale nezandlo baba ugcobo lomsebenzele. Hlala phansi baba. Sondela babo wami. Babo wami, yini oyibongayo ngaphansi kwagcobo likaMavula kuvaliwe?
5: UMavula kuvaliwe ngibonga ukuthi ngaya eShowe. Uma ngifika eShowe wanginikeza ukuthi ngizoshanyela.

0: ngishanyela ngase ngibona inyoni engaka ehamba ebaleni ebusuku.
1: Haw. Wabona inyoni ehamba egcekene ebusuku.
0: Ya. Ngase ngiyayixosha khona ebusuku ngishaya vele ngaphuma kwakukothena ngishaya yahamba yaphinde yabuya futhi. Ngaphinde futhi ngilokho engisebenzisa lezi zinto. Uma ngisebenzisa lezi zinto ke ngayithola isifile ngakwamakhelwane.
1: How?
0: Ngizotshela yena umama ukuthi naye inyoni isifile ngapha ngezasi kwakwamakhelwane ngaphandle. Wafika kumama ke cha wayibona ke naye inyoni ngathi naye inyoni ifile.
1: Mama yini ongayifakazela?
0: Ngayise ngithi ke uqeda kwami ukusebenzisa lezi zinsebenzo kwase ngena u13,000.
1: Haw uvela manje 13,000
0: wawuvela kwasaza cabanga ngokusebenza ngagcina ngo 2017
1: haw ngokubanjwa kwalenyoni egcekeni kwase kuvuleka imali engango 13,000 siyabonga kakhulu mama ungafakaza uthini lobu bufakazi ubaba sebethulile
2: ngingasho nje ngithi ena uqinisile ubaba khona bezikhona izinto ebezikhona laphene egcekeni kodwa besingeze singanaka kakhulu kodwa besizwa before ibihamba phezu kwendlu lenyoni ihambe ifikiwele ngale elokhuzaneni kodwa ngaleli lange efika siyibona ebusuku wathi mangabe sethu uyaphuma angazi nami ukuthi kwakwenze njani wathi uyobheka omunye ubaba ezansi usethi masethi uthuthu uyaphuma wafica ifile la egateini ngaphandle egateini shuthi the time ayiqosha shuthi yabaleka yafika yafile egateini ngaphandle
1: nanisebenzisa iy'nsebenzo enganginikeza zona
2: yebo baba kwangene yena futhi kwasebenzisa yena futhi mina ngangingangenanga kwangene yena
1: siyabonga kakhulu nishayelani izandla nishayele lo mndeni sondela baba wami baba yini ongayibonga ngaphansi kogcobo lukamavula kuvaliwe
3: makubana mbongo lendo ngifike mnambithi ngifike la ekhaya ngo 2022 nginenkinga yesikweletu esabantu nje ababengifuna kakhulu ngebhamu futhi nje yabo basemathekisini bayabulala vele so kodwa ngafika kuwena baba ngangakuthembi impela ngifuna ukuqamba mama ngathi mina ngangizofuna ukuthi ke ngibe nemali kahle kahle ngangazele impilo le wena owafika wathi asiqale silwe nempilo yakho ubone ukuthi ke into zakho zizokuvuleka yini ngithe ukuhamba kwami ke ngakusebenzisa lokho zahlehla izitha zasefika nje sifika befika bangangenza lutho kodwa abazange bangenze lutho ekugcineni kwabo basebebuya bathi no ungabusayibuyisa imali sengibuyisile u5000 bathi ke ungabusayibuyisa imali senzele umsebenzi futhi uqhubeke nomoya umsebenzi saqhubeka nje sazwana kanjalo ngiphinde ngabuya nje kuwena into zami futhi zaphinde futhi ke zaphakama ngibonga nje kakhulu ugcobo lwakho ama site ami bengiqasha nje ngithi ngiyaqasha kwathi hayi sebengidayisele indawo ngifuna ukuvula hardware njengamanje
1: ufuna ukuvula hardware
3: ngicela ukuthi iphakame ephezulu egoli ngisanda kulanda ithekisi
1: hawe goli sanda kulanda ithekisi
3: last year ngale ngo-August ngiswiswe imoto koni moto ngangithengile ngathi ngizoyiletha la ekhaya ngebhathi kazange kusenze ukuthi ke ngilethe kuzoyibusisa yawa ke kodwa ke sasinda saphila kodwa nje ngiyabona ukuthi izinto ziyaphakama
1: mishale nesandla enkulu uJehova kubusise kusazokuphakama kakhulu mama wami yini ongayibonga ngaphansi kwengelosi kaDr Ngiyamavula kuvaliwe
2: kunoma wengane lapha ekhaya wayeyobeletha ngolesini wafika esibhedlela wabeletha ingane bathi vuvukela isibindi yangancela ingane ngoba ngovale nganginalo angiyanga ngisho koyibheka ingane kuthe mase ngifonelwa la ekhaya ngitshenwa ngalo hambo lolo siya kulona manje ngabe engacabanga ukuthi angiyibeke le ndaba ukuthi hayi bo nakho sekuthiwa ingane ivuvukela isibindi ingane ayisancile
1: aw sibonge simshaleni izandla umntwana usephilile yomama sekukhanyile konke
2: umntwana useyancela
1: usephilile umntwana useyancela
2: sengicela ukuthi angabe sayake lapho isibedlela eShepstone bezohlinzwa khona
1: shani izandla umntwana uphilile uyancela asimene ngenye
4: Ngiyambingelela mina nguJoseph wakaManyati eLimpopo. Mina ufakaze ngiphete ngiye ngafika la ekhaya ngenkonzo labe kushiswa khona umhlabathi wegceke. Kodwa into eyaye yababuhlungu umhlabathi wegceke ngiye ngawushisa ngawenza ngendlela ubaba wayesho ngako. Ngathi mangiqeda lapho ngiyosebenzisa ejardini kwafika indodakazi engiyithethe nokushita Steph Dr. Sani. Bamsebenzisa phezu kwami lo mntwana lo ngikhuluma namanje ungena uyaphuma esibhedlela ulahlekelwa ingqondo. Kwathi omunye naye lo bekabhizi acitha lo muzi ngibona sekucitheke wakhe umuzi sewuyena manje osehamba ngaphandle. Manje nami bengithula lobo bufakazi lobo ukuthi ubaba uncede kakhulu ngezinduku zakhe.
5: Engabe unenkinga kashukela, zitholele imbiza umkhucululi ka-Dr. Mzinto Ngema uma vula kuvaliwe, kanti iphinde ikusize uma wopha noma ushawe i-stroke. Kanti ukhona unozimanga, isiwasho esivula izinhlanhla, sisuse amathunzi. Umashanela wona, uxosha izilwane ekhaya. Ungazitholela lamakhambi ku-number 110 Mantle Road, ngasemngeni Road at Durban Station. Ngeminye imininingwane, noma ufuna ukuthi nixoxisane ngezinye izinkinga, shayela u 031-023-0512 noma u 076-664-8114 noma u
6: 064-533-5112.
7: Kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalili sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM. Umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akukapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe. Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalili sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.

0: siyaphila ba uyaphila wena. Tata tandibona izinto ezingahlanganiyo kuwe.
1: Tata.
0: Ndithi tata ndibona izinto ezingahlanganiyo.
1: Utata ubona izinto zakho zingahlangani mhlekazi.
0: Uyandiva tata.
1: Tata.
0: Siyayibona leyo msebenzi uba ufuna umsebenzi wena. But ku-useless uba sukukhulela umsebenzi kodwa imali le ayihlala pha kuwe uzothi usebenza but imali ingahlali yona.
1: Wewe tata.
0: Uyandiva tata.
1: Jo.
0: Wena unayo inhlahla okanye unayo intsikelelo yemali kodwa ayihlale esandleni sakho and imali le iyakubaleka imali iyasuka kuwe. And wena bengingafanele ukuthi wena ufuna umsebenzi wena bekufanele ukuthi ufuna abantu abazokusebenzela.
1: Jo.
0: Uyandiva tata. Because apha ezandleni zakho ndibona umsebenzi fanele uyazisebenza wena nothi uyaqashwa.
1: Amen.
0: Uyayiva le nto ndiyithethayo tata. Ndifuna wena ngomgqibelo ufike pha eThekwini egagasi. Ndifuna wena tata noba kuyatshisa noba kuyanetha ube khona phaya uthi xa zokhanyisa le nto ilapha esandleni sakho ibanjwe ngabathakathi.
1: Oh yes Lord.
0: Uyandiva. Thatha la manzi wena tata ndifuna lo tata athatha amanzi ahlambe ubuso bakhe ngala manzi emva noba ahlambe ubuso bakhe azijonge anoba unaso nisipili utata azijonge esipilini athethe naye ezijonge esipilini athi konke kuzokwenzeka makukhanye makuvuleke.
1: Oh yes Lord.
0: Unaso isipili apha endlini tata. Ndifuna ngoku tata into ozoyenza uhlambe ubuso bakho ngala manzi. Uyandiva. Xa uhlamba ngala manzi ubuso bakho ungawabilisi wenze ngoabandayo uhlambe ubuso bakho uzijonge esipilini. Xa ujonge esipilini uthi izinto zakho mazivuleke mazikhanye uzibize ngegama apha esipilini sakho.
1: Oh, yes, Lord.
0: Ewe ndifuna after sigqibile uthetha mna nawe wenze le nto ndiyitshoyo uye pha uhlambe ubuso bakho uye esipilini emveni kukuthethe nawe phaa isipilini uzobe ubona wena uzobe ungabona enye into uzobe ubona wena.
1: Ewe tata.
0: Ewe tata uThixo akusikelele. God bless you. Ngomgqibelo masibonane uzokwenza umangaliso empilweni yakho wena.
2: Amen.
0: God bless you tata.
2: Amen.
0: Molweni. Uyaphila bawo. Ndicela uthethele
1: phezulu tata.
0: Okay, ubalekile. Molweni.
2: Yebo.
0: Uyaphila.
2: Uyaphila
0: tata. Uyaphila. Etata iphi ID yakho? Ayibo, bayaqhawuka baba.
1: Abantu bayaqhawuka, bayabhala.
0: Molweni. Uyaphila tata. Ndiyaphila nam tata. Khawuphathe abantu sizawuthandaza.
1: Oh yes Lord.
0: Phatha amanzi. Ndicela ucishe irayito tata. Phatha amanzi ke tata sizawukhuleka. Father in the mighty name of Jesus. Orabashanda labakhathaya. Rikotolobo seke. Rakakataya basaya. Rokotolobo seke. Rakakataya basaya. Rokotolobo saya. Reketele besia. Mondele besikataya. Rontolobo seke. Rakakataya basa. Ikatala basaya. Yes Lord.
1: We pray ngegama lika Yesu.
0: Ye tata. Uphi tata? Useclaymont.
1: Useclaymont tata.
0: Ndifuna uthetha nawe tata uyandiva.
1: Ewe tata.
0: Ndibona kuthiwa ngapha ngakuthi indoda ayikhali.

noma wavalwa wasetshenziswa ingidi ukhiye noma ngayiphi indlela owavalwa ngayo maku ukuthi nje wavalwa abantu bavalwa njalo ngisho emanzini abayazi abantu ukuthi uyavalwa nasemanzini ngiyixoxa ngelinye ilanga leyo nto leyo ukuthi umuntu uvalwa kanjani emanzini right kodwa ma ngabe nje wavalwa wavalwa nje uyazazi ngifuna lo nothi mina ngiyazazi ngiprofethi ukuthi ngavalwa yes wena nje fula awuthi ngekuhlola awuthi ngokusho lutho nje uthi mprofethi ngicela mina nje ungikhulule ngavalwa ngicela nje ungiqaqela nje impilo yami ngavalwa ngizo iteke omunye uyavalwa angabathola abantwana omunye uyavalwa angaganwa okanye angagani omunye uyavalwa angasebenzi omunye uyavalwa kade lisebenza ibhizinisi lakhe lishone phansi lingaphinde livuke omunye uyavalwa ekuningi kuvalwa bafowethu mabekuvala bakuvala ngayo yonke indlela phela mabekuvala bakuvala ngesipoko bakuvale ngebutho bakuvale nangezizwe imbala kuningi izinto abakuvalwa ngazo ezisetshenziswayo ukuvala umuntu mina nje wosiyami mawuthi nje ngavalwa woza kimi ufike nje ungahloli ungabulokhu wenzani ngizoyibonela okunye uthi nje mprofethi mina ngavalwa ngicela nje ungisize ukuvulela into zami ngizokusiza allright kuningi ke ngikhuluma ngakho la ekhaya thulani isibani semfundo osiyami ngiyazi ukuthi abanye bayile ema-ofisi siyaphela abanye bafika bangasithola ngicela ukuthi ufone usibhukhe manje isibani semfundo ngoba eyi siyaphela kakhulu siyaphela abantwana bayasithatha kakhulu isibani semfundo ngicela ubhukhe ufone nje ofisi enambeni yase-ofisi usho ukuthi ucela isibani semfundo uzosifica sibakuthathe bakubekele sona eceleni ngoba utshontshe omunye umuntu usuka kude useyafika e-ofisi akasasitholi isibani semfundo fona-ke ungcono uvele nje bakubekele sona eceleni ufuna isibani semfundo bakubekele eceleni siwu-150 batholeleni abantwana besekeni abantwana basithole isibani semfundo si-right kakhulu for abantwana isibani semfundo okay udluleke lalela thola uma-1000 naku December ufikile manje awunamali awunalutho awunanto nje echumayo awunanto noma nje ke ongakwazi ukukhava ngayo izimo obhekane nazo azange ahamba kahle usudinga nje imali uthola uma-1000 uzokusiza uma-1000 ngampela ugo emalini ujikelele emalini masikhuluma ngoma-1000 insebenzo yemali i-product yemali okay ngine-product enye ke entsha efakwa la esihlakaleni evimba izitha lalelani bafowethu izitha zikhona izitha yiphumile uma ungenayo into yokusivimba isitha singaze sifike kuwe kuzokwenzeka umonakalo nginovik zitha uviki izitha ufakwa la esihlakaleni sakho right uviki izitha ufakwa esihlakaleni azifiki kuwe izitha uyangizwa azifiki kuwe uyazi ukuthi njengoba nje kunelesizekuqala iy'khathi ey'phithizelayo uyazi ukuyithole nje unezitha ongazazi noma ziza ngayiphi indlela isitha kumele sifike kuwe noma sizokudubula noma sizowenza okubi uyazi ukuthi uvika izitha usiza ngisho ey'theni ebeyifuna ukwenza ububi ekhaya noma ey'funa ukufaka okuthize ekhaya ziphelelwe ngamandla zidikile ikhathale ziyeke angiphathi ke wena ma umuntu oyaphakathi kwabantu njengoba nje vele ngesigwema ukuya kwaphakathi kwabantu uthole uvika izitha ufakwa nje esihlakaleni sakho akusiyo futhi into embi uvika izitha nje wazi kufaka kahle esihlakaleni sakho uright awunabungozi awunalutho ubhekene nje nezitha ngisho ngoba kuvika izitha ke usiza ngisho ey'gadlweni babe kugadla noma ngaluphi uhlobo lwesigadla uyakhona ukuthi manje uvikeleke ngovika izitha yayibona loo nto sidlule ke kuvika izitha heyi nginey'nsebenzi ey'ningi mina uyazi anginaso nesikhathi sokuyichaza kakhulu

kakhulu eh ngengone ukuthi ngaphela kunasikhathi sanele soyichaza ake ngisize nje omama nginovuka mama mina umama bakithi athule athi to ongaganile akathubale nami athola uvuka mama othi mina ngilahlwa indoda othi mina izinto zabo ngoba ngithi uvuka mama nje ngimvusa umama bewumama ma yayizinto engishoyo uvuka mama upasobe kodwa ngithi nomuntu ongabatholi kabantwana uvuka mama unumber one ngale kokuthi sinayo kwinsebenzo nje yomuntu ongabatholi abantwana kodwa uvuka mama unumber one yingakho-ke ngithi wena osebenzisa uvuka mama upasobe ikhona ingozi engahlenzeke ngoba phela uvuka mama ungakhulelwa hheyi ya lapha nabu uma unganakanga ungahlala umntwana mpela ungahlelile so kumele uyiqaphele right bese-ke ngiba nensebenzo futhi yobaba uvuka baba obaba-ke ngibakhenikha kuze kuyovala nginovuka baba nginojusi wobaba oqondene nobaba amalumbo kodwa amalumbo both side ilumbo ngilapha kwesifazane kwesilisa ngilejusi eqondene nelumbo nginey'nsebenzi ey'ningi njengoba ngisho nje angikhoni ukukhuluma ngazo zonke lezi y'nsebenzi nginobhonya umthakathi ohluma uhlushwa abathakathi ekhaya nginobhonya umthakathi nginendlabaloyi hayi uyabona-ke indlabaloyi ubufakazi bendlabaloyi bafowethu ngimangele hawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw
akuyona into into phethe indaba loyi akayona into yokudlala ubufakazi bendaba loyi nisazobuzwa siyaqala ke siyabhedela kulo leli sonto esiyakulo ubufakazi bendaba loyi ngimina ngimangele mangele ngimangele yebo onke ama product ethu anobufakazi obuqandula ikhala ngiphinde futhi ke ngikutshele ngejuice yasembusweni lalelani bafowethu le juice izinga lokwelapha kwayo ngilinyusile manje phela into uma uyisebenzisa uhlezi uyi-upgrade noma ulinyusa izinga ngithi mina angisenandaba ukuthi unasifo sini manje woza nanoma nasiphi isifo woza nanoma nasiphi isifo manje yangizwa ukuthi mthini ngithi mina woza nanoma nasiphi isifo ufike ungitshele noma ungifonele ungitshele ukuthi uyazi ke enye into enhle usuyakwazi manje ukuthi usho e-ofisi noma ufonele mina noma ufonele i-ofisi ukuze ngikwakhele ijuici eqondene ilapha zonke izinto kodwa kukhona ezinye izifo okuyithola ukuthi njengoba nje ngikhuluma nangamalumbo ikhona ijuici ewu-550 lo iqondene nje nelumbo nje ngqo noma ngabe nhlobo yini yelumbo ehlukile kule elapha nje izifo nje zonke uyabona mhlawumbe usunesifo esesihluphe isikhathi eside akungitshele nje ngaso leso sifo mina ngizokukhandela ijuici eqondene nawe ngqo uyabo ngiyakwazi ukukhanda ijuici eqondene nomuntu ngoko ake ngikwenzela isibonelo afika abala umuntu izifo ey'khona abala umuntu izifo ey'khona abese emveni kwalokho aphinde futhi umuzwa ukuthi hhayi athi no dokotela bayehluleka ngathi kwehluleka wonke umuntu nohlelo nje lokuthi mina ngilalele ukuthi isifo sakho senze njani thotha kwesinye isikhathi hhayi ngizothi nje thatha yona ijuici le asikudingo sokukwenzela okusha kodwa kwesinye isikhathi ngeke ngithi uma ngilalele ngizwa ukuthi hhayi le nto ihambisana mhlawumpe okanye nayo nemimoya emibi okanye ihambisana namalumbo okanye ihambisana ney'lwane nezizwe kanjalo nani nani bese ke ngiyazi ukuthi yini ke okufanele ngisize ngayo lo muntu ezoqondana naye ngqo okanye ezoqondana nesimo sakhe nje ngqo uyabona yebo ke kuningi umuntu akusebenzisayo noma abantu bakithi abayithola insipho insipho yala ekhaya iyasiza ungabe awuthandeki unesichithi kwezibe muhle kwezithandeke yayizwa leyo nto le ya uphinde futhi uzothola nosawuti wala ekhaya thi usawuti obomvu thi usawuti omnyama hhayi bakwethu uzolala ubuthongo uzolala kamnandi

ungalokhu uhlushwa izinto ecekene. Ya. Ukona nensebenzo nosawoto usawoto ojwayelekile. Unawo uthola usebenze khona noyelo usawoto bakithi uyasinawo uyasiza kakhulu kuwe emzimbeni wakho ugeza ngawo ungaqhubana ngawo usawoto wala ekhaya oyelo. Hey maningi ama products ala ekhaya nami ngingeke ngawabala onke ngoba maningi kodwa ngithi mina mawufike office bachaze uze bakunike isebenze eqondene nawe ukuthi inkinga yakho yini maku ukuthi ngampela usuyazi ngokulalela ukuthi wena uyabona ukuthi yezokulekelela kuyikungcono ku right ke lo mhlawumbe ukuthi uzofika uthenge leyo nsebenze eqondene nawe kodwa futhi njoba ngisho nje ukuthi hayi ake ngitshele ngeproduct entsha enye uthi masha maningi yabona ngine product entsha kodwa bengingathanda ukukhuluma ngayo emoyeni hey kodwa mayivele abantu ngeke bayazi ngaphandle kokuthi umuntu agcine ekhuluma ngayo uyabona hayi uyabona ake ngiqale ngibeke nje ngibele umuntu ngoba kuzodeleka umuntu oyimisele la uthi wena la ekhaya inhlahla ayikho ngini nawe awunayo inhlahla uthi wena impilo yakho ayikho nje into elungayo echumayo kuyaphambili kakhulukazi makuziwa ngasemalini ayikho into ekhomba ukuthi imali uyokube nayo noma iyokuyihlala esandleni sakho hey awuyinika isikhathi uphathe nje imali uhlelo lolo lusecheni lo ukuthi akunayo indlela because abanye bayibuza ukuthi awukati umprofeti useyathwalisa cha umprofeti akahlangani nento zokuthwala uyangizwa mithi kodwa ungaphathi imali engango 3500 mawuthi wena mina umprofeti wami le business lab engikulo mina umprofeti wami engifuna ukuthi lisimame lichume lena ke insebenzo edinga ukuthi wena nami sihlale phansi ngoba ake kutshela isizathu ngoba la akudingeki umuntu ongeze ukuzihlonipha nomuntu ozoba idlapa ngoba le product yona idinga ukuqala nje iyamdinga umuntu oqondile ongenabo abantu abaningi empilweni yakhe abangena ayifuni nje umuntu ongasihloniphi ake ngithi mawungena ake ngithi mawungakazazi nje mhlawumbe ungakabinayo umuntu othi wakha naye at least akube khona umuntu omngcono oqondene nawe ngqo oqondene naye othi wakha naye ya angeke sibale konogwaja bentaba kodwa mina ngikhuluma ukuthi nje yiba umuntu oseqondile onomuntu obabo wesifiso wesifazane noma ngabe babili noma bebathathu ke kodwa bangabantu abaqondile ngoba phela abantu basithatha isithembu angazi ke wesifazane azisibona kodwa nje uba umuntu oqondile ngoba idinga umuntu ozihloniphayo nomuntu ozazi ukuthi ufuna ayifuni umuntu ohambe babhalala lensebenzo eyemali mawukhuluma nje insebenzo yemali kanti futhi injalo lensebenzo ayizukusiza wena wedwa yingakho ngithi awufika uhlale nami phansi sekuyoba yishwa mawuthi anizwani egcekeni ngoba nalabo ongezwani nabo izobasiza ngoba phela le product le ifana nokuthi uyayitshala la ekhaya wonke umuntu olayegcekeni uzophumelela ngoba awukwazi mawuyisifikile la ekhaya wayisebenzisa le ndlela engisho ngayo ivulela wonke umuntu olayegcekeni

wonke umuntu la igcikeni ngisho kuthiwa nizwani ke akusho lutho izamsiza izomsiza ngisho kungezwani kodwa umuntu oyiphethe wena umuntu oyinsika yayo wena okufanele uyihloniphe wena okufanele ukuthi uyiphathe ngendlela ngoba into ezoba buhlungu bazoqhubeka laba abanye bebe right ngoba bona abanankinga le nto vele itshaliwe la ekhaya manje kuzobheda kuweke ngiyithanda nje ngoba akusinto othi wena ma uyona besiyonela nabanye laba abanye baqhubeka bebe right yonele wena oyonayo uzonela wena akusiyo isithwalo angithwalisi insebenzo nje engaphathwa futhi ngabafana namantombazanyana nje amancane angena direction abantu abangakazazi ngakho ngithi ngizokubuza uma uzofuna le product usunayo umuntu oqondene nawe futhi kuze kube kujabulise ngathi ngangcono kube umuntu osevelile lasekhaya yebo ke phela kuke kwenzeke uthole ukuthi mhlawumbe umuntu uyavela ekhaya kuwe konakala kodwa akube umuntu osevelile phela nasekhaya uyabona kube umuntu okuthi into yakho naye iqondile ngoba ifoundation yalento ilapha ngoba uyakha la so awukwazi uvele wakhe nje esigangeni noma ungakhi namuntu amandla ayo asekuthenini wakha ini nobaba so ke idinga kube khona isisekelo esithize sempilo okuwukuthi uqonda ukwakha isimo sento ewumndeni uyayibona leyo nto le esiphakama kanjalo ayinandaba ukuthi wena uthatha amakhosikazi wenzani iphakama nje kanjalo insebenzo edinga ke le ukuthi ngihlale nawe phansi ungangimemezi fona nje ukuthi ufuna ukungibona mayelana nale nsebenze u-3.5 eyokuphakamisa umuntu yayizinto engishoyo ya yokuphakamisa umuntu ngemali angifuni abantu abangincintsha imali umuntu ngoba le nto endleleni sekunenzela ngayo ngisekunenzela nje ukunikhombisa futhi angifuni abantu abaningi uyabona njengoba kusuka manje kuyadisemba ngizophakamisa nje abantu abawu-50 kuphela ngoba nibeniphaphe nihambe niphapha nje mase ngifuna nje abantu abawu-50 kuphela nje kusukela manje kuyakudisemba bese ngiyama sengiyobaba nange-birthday yami abanye ngo-March bavele ngiya ngezinjalo abase ngibabona nge-birthday yami ngo-March kusuka manje kuyakudisemba ngizophakamisa nabantu abawu-50 kuphela la bantu abawu-50 engizobe ngibaphakamisa ibona abantu labo abazobe beyisibuko salento engikhuluma ngayo kuya ku-January February uzobe nibabona noma nizobe nibabona and then emveni kwalokho abanye sengiyobaphakamisa ngo-March bathi yebo sizwile nkosi izinga lokushisa kwawo laliphezulu ngakhona bona la madoda athe ngena laphaya afike adumisa uNkulunkulu awanqananga la madoda ngoba before angeniswe yabuza lenkosi ukuthi hey webafana kungababomi lokho enikwenzayo ukuthi ningawuyalele ningawuthathi umyalelo wami kungababomi na bathi laba uyabuza nike nezwa ngomlilo ukuthi ubase ushisa kangakanani bathi yebo sizwile nkosi ngampela niyayinikela ukuthi niyongena lapha emlilweni bathi uNkulunkulu unamandla uNkulunkulu esimkhonzayo unamandla okusikhipha esithandweni somlilo obasile nkosi bafakweke ngathi indaba yami bafaka bathebe laphana kubonakala ngabe manje umlilo uyabashisa fanele ukuba umlilo uyabashisa ngobonakala amadoda ehamba ekhululekile kodwa into yaba yisimangaliso kwabonakala sekukhona indoda enye yesine phakathi kwamadoda abengene emlilweni emathathu ithi ibhayibheli la madoda abonakala engamadoda akhululekileyo bona into ethusa abantu ukuthi la madoda abemathathu kwasekubonakala sekukhona

0: emizimbeni yabo in the name of Jesus. Kulukulu wase mbusu wena nbusu ise. Mbusu, mbusu, wotwa.
1: Sanbonani. Umprofesa mkulu Matauzeni, ingadlangadla, isahlulo bisi, umbulu wezimpihlakalo, umqaqi womafindo nesibopho, futhi onolwazi olujulile. Ukwethulela imfihlo yempumelelo. Dlala ulinde, ulalele impumelelo yakho, isifikile, akube umbuso wodwa. Sanbonani. Umprofesa mkulu Matauzeni, ingadlangadla, isahlulo bisi, umbulu wezimpihlakalo, umqaqi womafindo nesibopho, futhi onolwazi olujulile. Ukwethulela imfihlo yempumelelo. Dlala ulinde, ulalele impumelelo yakho, isifikile, akube umbuso wodwa.
2: Haleluya, haleluya, haleluya. Makabonge uNkulunkulu wezimanga, uNkulunkulu odala kungekho kube khona, uNkulunkulu ovula lapho kuvalwe khona, kungaphinde kuvale muntu. Sibonge ngempela uNkulunkulu empilo zethu, umprofeti esikhulekela, umprofeti esikhuthaza, awubakithi esifundisa izinto zempilo, ukuthi impilo iphathwa kanjani, impilo uma ifuna ukuphunyuka yini okumele ukuthi uyenze. Simbonge kakhulu uNkulunkulu ngamacebo akhe amahle, awubakithi usho njalo, unamacebo amahle ngathi okusiphumelelisa, okusinikeza ithemba nesikhathi esizayo. UJehova igama lakhe akenziwa ngamuntu kodwa usivelele ngokwakhe. Ukhathalela ukuphila kwethu adelo kwakhe, awubakithi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, amazwi mancane uNkosi yami. Right, sihlobo sami, ulalela uhlelo Kingdom Mandate with Major Prophet DK Sibiya, umAfrika wama-Afrika. The Kingdom Nomix, uswahla lo mprofethi, sahlula mpisi ngadlangadla, sihlonisa amandla, sifele emandleni. Inkanyezi ekhanyisa ubusuku nemini. Dumo lonke maluye kuNkulunkulu usimakade, awubakithi. Ya, angikuphe izimemezelo, angikuphe izimemezelo, yesi. Namhlanje laphaya emtubatuba kwamadolo center ebilidini la kamadolo esaluni kwanomi phakathi. Namhlanje ngo-8 i-ofisi liyavulwa, ngo-10 uyaqala ukusebenza umprofeti. Okuzothi kusasa ngolwesihlanu sibe naye laphaya empangeni Union Street kwi-building yasekhemisi 15, uma usujika okwesibili esinxeleni uyeza nje, uyeke lapho ukujika kokuqala esinxeleni, ukuyeke lokho, uqhubeke nge-passage uzojika emnyango nakuwo phezulu u-office number 15. Ukhona ke umprofethi kusasa empangeni. Kuwena odinga i-1-on-1 ulungise u-350, yebo, uma ngabe uzohlola noma uzoxoxa nomprofethi. Uma ke
3: adinga i-pain nje ebila iphelile, leyo pain bengiya 6 times e-toilet, kodwa ngisasebenzisa ijuice yesibili, kodwa manje sekwehlile lokho, ney'nhlungu zehlile, yaphela naleyo pain. Ngoba njalo nje bekukho into ephephezela la evele ithi phephephe, kube ngathi ngisiwa ama-race.
4: Amen. Shana uNkulunkulu wami hlaba nomona wethu. Okay, umomuni bani? Yebo baba.
5: Ayijuzi imele ngisizile kakhulu. Ijuzi bengilento ekhuphuka bengicingami, ngingakwazi ukulala ngesayidi, ngingakwazi ukulala ngesayidi. Ngize kube senjalo ngilele ngibheke phezulu. Bengalala ngibheke phezulu, bengikhwehlele mhlawumbe kabili noma ikathathu. Kodwa ngide ngaphuza ijuzi, ngayiphuza kuthe kwe-6. Ngakwazi ukuthi mele ngitshele ngilala, kodwa ngikhwehlele. Ngizwe ukuthi kunento ebengisuka ngathi iyakhuphuka iza, liyikhwehlele liyiphuma uma ngiphuzayo. Leyiphuma ngiphuzayo. Kuthe nje sisuke le-6-7, abanye wonke into ekhuphuka ngingathi isigaqa nje la, angafuni ukuphuma ngathi abambeke, kwangathi yehle. Le nto lengiyikhipha njalo iyikhwehlele. Kuthe kusuka lapho ngiye ngethoyilethi. Kuthe ngakusasa, ngaqala manje ngakwazi ukulala kanje, ngakwazi ukulala kanje. Ngoba sengiyi-right manje, noma ngingakaphili kahleshe, ngoba ngisaphuze, kodwa nje angisiza kakhulu, ney'nyawo sengizizwa nje ngilu.

0: Ukhululeka siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi Nongoma, Ntubatuba, Mbangeni, Ulundi kanye naseThekwini futhi siyakuthumelela uma ukude ngemininingwane ungashayela izinombolo 079-6551-813 079-6551-813 okanye 082-0981-282 kube umbuso wodwa.
1: Abantu abasebenzisa ijuice ayibayaphila. Yazi ukuthi kukhonto ejabulisa kangangokuthi ijuice yethu ayikaze yaphelelwa amandla, uthi ijuice yethu ayikaze iyabenzela abantu phansi. Ijuice yala ekhaya ikhuthaza wonke umuntu ukuthi abe nayo impilo. Umuntu ophathwa amadolo, umuntu ophathwa zinyawo, umuntu ophathwa amathambo, umuntu onenkungu emehlweni, unenkinga yamehlo, ongaboni emehlweni, umuntu onenkinga yezinso, umuntu onenkinga yesibindi, umuntu onenkinga yama-alsa, umuntu onenkinga yokuphathwa likhanda elingapheli, umuntu ophathwa ngisho liqolo imbala, nakhuya, umuntu ongayi e-toilet, okudingeka ukuthi mhlawumbe aze achathe uza e-toilet. E-toilet kufanele siye zonke iy'nsuku. Kepha kuyenzeka umuntu omunye uze phela u-4 days engazeye, noma 3 to 4 days engazeye e-toilet. Akuyona impilo le. Le juice-ke iyamsiza lowo muntu lowo ahambe nje i-toilet ngendlela efanelekile. Umuntu onombhulelo, umeqo, hhayi ushaye ubeke eceleni. Angazi mina ukuthi sengizawubala ngithini. Umuntu one-HIV, umuntu o-diabetic, onoshukela, ijuice yebakithi ishaya khona. Umuntu one-BP, ijuice ishaya khona. Uyabona ke ngithi mina into yokuqala engugarantela kuyo, uma uqala nje uyisebenzisa usuyabona ukuthi izinto zakho ziyalunga. Ushukela wakho, i-BP yakho, ushukela uba usebenzisa le juice uba u-6 to 7 uba lapho nje ushukela wakho okuyilokho okudingakalayo ke nezinga elimukelekile kashukela. Sibuyele ku-BP. Umuntu osebenzisa ijuice yethu, i-BP yakhe idlala nje ko-120, 410. Kanjalo iba sezike nje fanele iyona nto yokuqala obona ngayo ukuthi ijuice iyakusiza, ushukela wakho, i-BP yakho. Akho kusho ukuthi wena umuntu onoshukela no-BP uzisuka nje, wena usheshe usizakale, isuka. Umuntu onesilonda esingapheli akathathe le juice izomsiza. Umuntu onamabala njengokuthi umbandamo, imbandamo izokusiza. Umuntu onenkinga yesikhumba, thatha le juice uma unenkinga yesikhumba. Uneyinduna, isikhumba sakho asihlambulukile kahle, asisihle kahle, thatha le juice, sign up ngozi, izokusiza. Ngithi mina uyazi ukuthi okunye ukubuze kwabanye-ke, umuntu onomhlume, thatha le juice Nkosi yami, izokusiza wena. Uyazi khona omunye umuntu othi angisazi ukuthi kufanele ngenzeni, sengenze konke okuthiwa angikwenze, ngiyagula. Lalela, mina ngizokulapha. Uyabona uma kuthiwa unenkinga, nginazoke izinto ey'sizobaba, kodwa qale welaphe kuqala. Ngoba le juice nje iyodwa iyakwelapha bese le nkinga yokuthi ubaba akhathale iphele. Uma umuntu ozizwa njalo ehlala ekhathele, uyavuka ekuseni ukhathele, uphelelwa ubuthongo, uyaqwasha, thatha le juice Nkosi yami, izokusiza. Ngoba unenkinga esibindini, unenkinga ey'nsweni zakho. Izinto engishoyo, yes, thatha le juice izokusiza. Uyazi ukuthi umuntu okuthiwa ushubelwa igazi, noma kuthiwa igazi lakhe linjani-njani, lishubile noma linjani, thatha le juice. Ublokhelwe imithambo yegazi, thatha le juice Nkosi yami, izokusiza. Ushaywe istroke, thatha le juice izokusiza. Unestroke, thatha le juice izokusiza. Uyazi ukuthi le juice uNkulunkulu wami ngize ngingazi ukuthi umuntu othi akanalo le juice wonjani, kahlahle ufuna kuze kube njani uma ungenayo le juice? Ufuna kuze kuthiweni kuwe, usufuna ukuthi ngampela ushiye iy'ngane zincane usizo lukhona, kahlekahle ungenelwe yini wena? Ngoba phela nayo ijuice iyabasiza abantu, iyabasiza abantu, futhi bakhona nobaziyo ebasizayo. Uyothi ngani nejuice e-wrong ngoba ikhanda lakho lilukhuni.